Ma un guami ishi emi tsora provincial d'maput Michelu Alberto Langam. Murangi lwati ku sontoli ahlangeletanile ni murangi lwati ku Afrika Dzonga Cyril Ramaphosa a dropen la Durban. Varangeli va matiko ha mambiri va bulili hi letiyelana ku ni ntirhisano wa mifumo ha yimbirhi matin'wini. Daniel Chapo a ha hlengeletanile ni xiandla xa murhangeli wa tiko la Malawi Enoch Shihana lava na vona va buleke hi ntirhisano xikarhi ka matiko ha mambiri. Nakona a ha kumekile ka nhlengeletano ya SADC ku dropeni la Durban ka yona ku nga dokadokiwa hi ta politika, vusirheleli ni ntirhisano. Tinhlokomhaka ta ntshima ti humelerisiweke ka nhlengeletano leyi a ve ta mayelano ni mafumela, kurhula ni vusirheleli mugangeni wa SADC ngopfu matikweni ya Congo, Mosambiki na Madagascar. Hambileswi Mosambiki a kalaku a nga lumi nhlangano lowu wa Troika, Daniel Chapo a rhambiwile ku va a kombisa mayelana ni matshamela ya vudumeli le khumbaku swifundza swi nga leswi nga ni swa xifundzankulu Cabo Delgado, tanihi lana a vuleke hi kona holobye nkati wa handle ka tiko ni ntirhisano Maria Manuela Lucas. Na ku nge se sungula nhlengeletano leyi, ku rhangi hi ku endliwa yin'wani yi nga vulavula hi lisima la ku tsutsumelana ni ku lava nhlamulo hi xihatla mayelana ni vusirheleli ka muganga wa SADC. Musumunuku lixaku murhangeli wa tiko a ta kumeka ka nhlengeletano ya vumune wa 51 ya varhangeli va matiko ni mimfumo ya SADC. Mfumo vula leswaku a ku na ku kala ka maphalafeni hambileswi ku vonekaku mabixa lomu ka tindhawu ta ku xavisa maphalafeni ka masiku ya vugamu. Mahungu lawa ma paluxiwe hi murhangeli nkazi wa mahidrocarboneto ka ndzawulo ya pfinga la migodi ni ndzilo wa gezi. Loko aya mahlweni a vula leswaku ku kala ku vonekaku ka masiku ya vugamu a ve hi kola ka matshamelo ya lomu tikweni i nga lehi ya matiko ya misava. Felix Bella Kunyeti a vulavula sonto leyi ka siku la vumbirhi la nhlengeletano ya vuchume ya mafambisela ya ndzawulo ya pfinga la migodi ni ndzilo wa gezi yi endliwaku Ponta Doro xifundzeni xa Matutwini. Kusukela lembe hi nga ka lona kusuhi ni vhincumi dlondzo ya mametikali yi ta tirhisiwa axifundzankulu Cabo Delgado ka makungu ya vuyaveli la swakudya lomu swikolweni ndzeni ka ku tiyisa madyela manene ni ku kucetela vana ku va va ya xikolweni ka ndhawu liya ya tiko. Tanihi ku hlaya ka murhangeli wa makungu ya nhluvuko wa muganga wa N'walungu Jacinto Loureiro, makungu ma nga ta teka 5 ma ta khumba 100,000 ya vadyondzi i nga 7,000 ka 50 ya swikolwa swa swifundza swa Balama, Xihuri, Namunu, Mekofi, Metuji, Palma na Montepuix. Jacinto Loureiro a vulavula mugqivela lweyi ku fambeni ka nhlengeletano ya 11 ya ndzeni ka nkama ya mintirho ya vukombisi la mfumo ni swirho swa mfumo wa nhlengelo. Frelimo a ta kombisa swithombe mayelano ni 64 ya partido ku fambeni ka nhlengeletano ya 11 ya swirho swa bandla leli yi nga ta endliwa dropeni la ximuyu xifundzankulu Manika. Munyikeli wa mahungu ya Frelimo Pedro Ngilich a vula leswaku ka vukombisi la swithombe ku ta kombisiwa minkarhi ya ntshima ya bandla leli na ku humelerisiwa 10 la tinhlengeletano se ti endliweke. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Vavoneleli hi xiyimo xa matiko ya misava va hlawula mani ya tiko la Zambia va li ntirho lowu wu endliwe ndzeni ka marito ya ku chaviseliwa, ku yiviwa ka vanhu ni ku tsemerisiwa ka ku hlaya mavhoto. Loko va vulavula ka xitirho xa vuhangalasela mahungu Africa News, vavoneleli va li va vonelela ntirho lowu hi ku xukuvala hikuva ku ni marito ya vubihi ma vuliweke hi mapartido ma hlengelaku ka ntirho lowu. Mayelana naswona va kombela ku va swirho swa mapartido wolawo swi tikhoma. Ta matshamela ya nkama. Vaxiyi va matshamela ya nkama va vula leswaku doropa la tete li ta hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 32°C ku landzela Kilimani ni 28, Beira na Pemba 27, Inyambani, Maputsu, Vilankulu na Nampula 26, Lixinga na Chayinchayi 24°C. Hi mihlele mahungu ya mixo hi Misoro Provincial Maputo man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: Oi, oi, amigo. Se tu a pessoa chega cá um ano no Gonoco, tava de Jimmy Nivo Fui, a emissora provincial de Maputo. O na Júlio, uma volta na Tomás Guruma. Lá na Mundo, estava na Velaga Cubaba Bulana Wene e tá Vufui. Já tem um aji. Vufui, já tem um aji. Em Tiju, o na Jali que se nene na Cone, o Teca Mali Trongo. Na kone ke ishihanta ukuma ambuyelo kasone kambangu utsongo kuba usungula kuba ufuya ufanela kuba uluka makungu yala saku unavela kuba ubindzula anyama ya tinwazi kumshana amanza ya kone ufanela kuba ubekisa yala swifanekela ka kone ambangu lowu kunavela kuba ufuya kuone kuba ufanela kuba ilimbangu lowu tshamisekiki wa kuba tinwazi taku tinga shanisiwi ishihazi Sanova, tirisa magayola lawa mangani amaredi na konike fanela kuba unyikela arasao ila fanekela ka kone ni mati manene siku dzinwana ni dzinwana hita sungula himalulamisela ya mbangu lomu fanela kuba ufuya kone Mbangu ufanela kuba uhlawula mbangu lowu ufulelekeke uomiki na kone ubaka moya kambe akufanele kuba ili mbangu lowu ku nghena ka xizami hi ntamu xikuma atinwazi taku hi tlhelo bya temperatura atinwazi tinyoxa swinene hi kuma a temperatura ya 18.25°C Amagayola ifanela kuva magayola ya kupfuleka kumshana ya kuhambiwa hi maredi na kasike magayola lawo fanela kuva umabeka mabyekelili nyana ku ya hansi na mali a henhla nyana kutsongo swa nga ndlela ya kuva loko a tinwazi ta ku tibeka mandza makota kuva mangirimela na kone u kota kuva u suselela Hitlelo bya mayencela swa koteka ku va u beka 40 kumbexana 50 wa tinwazi ka kambangu wa metro quadrado na kasike a magayola lawo ili manene ku va u fuya a tinwazi leti u navelaka ku va u nga xavisa a nga va mandza kumbexana to tinwazi leto Hitlelo bya madela ni mati tirhisa ara sound nene dza xiyenge xin'wana ni xin'wana loko te titsongo ni loko tikulile a tinwazi leti vitaniwaka average de postura ti sungula kuva tibindzula ndzeni ka 45 ku ya tlhasa 50 wa masiku na kasi ti daka ntsengo wa 25 grams kumbexana 30 grams ya rasao hi siku a mati ma fanela kuva ma tshama ma basile na nakone a nga le mati ya ku hisa Ma fanela kuva ma va kone 24 horas hi siku a nga leswaku mixunhlikani hi siku a tinwazi ti fanela kuva ti tshama na ti ni mati ka mabibedori ya tone a mabibedori u nga hamba njhe a mabibedori hi swigadzana swa maplastiku u tsema u chela mati nakone fanela kuva ti tshama na swibasile a ma average de postura ma beka mandza siku dzin'wana ni dzin'wana A masindzisi kuva ni duna loko nkongometo waku ili ntsena kuva mabindzula a mandza ya kuva u tidela. Kasi ke a duna byi juleka loko u navela kuva a mandza lawo ali ya kuva ma ta kota kuva mabindzula a tinwazi tin'wana. Tinwazi lomu ti kumekaka kone ti zandza kuva ti kuma a ku hisa ka dambu hi siku ndzeni ka 16 kumbe 17 wa mawora a nga leswaku loko dambu byi pela loko u swi kota u nga beka a gezi ku va ti tlhanganisa a 16 ku ya tlhasa a 17 wa mawora ku va leswo swi na byalisa ku va ti bindzula hi laswi fanekelaka kone basisa hi vunyaminyami a swibya leswi phamelaka ku swone a tinwazi taku hi vulavula hi leswi chelaka rasao na kone leswi u chelaka a mati u fanela ku va u suselela xitrumi xi vangiwaka hi tinwazi taku ku va ku nga tali hi tinhongana na kone u lumukela ku va ti khomiwa hi mavabyi ya mikhuhlwana u fanela ku va u landzelela hi vunyaminyami a siku dzin'wana ni dzin'wana ka mfuyo waku Hi tlasa vugan'wini bya nongonoko wa namuntlha ta vudzimi ni vufuwi lana hi vulavuleki hi vubindzuli ni vufuwi bya tin'wazi nambe a ku va ku bindzuliwa amandzo ya tone. Juli Mavata na Tomas Buruma va ve na wene va li ku da hi ku yengeta. Ta vurimi ni vufuwi.
1: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo, o homem saca a mentir juia bubin juli, milanjuaca rivaia kitiko.

0: Kunene ke loko vanga xave vata heta hiku kudzinga kasi ke swi tiva leswaku lebyi byi bavile nakone byi bavi hi mabavela lawa ya manene hiku se swi kusukela hi nga byi loveka akuva hi byi bekisa leswaku ku ta tlhasa a siku leti bya namuhla na byi le ka mabavela manene swi tiva leswaku byi ta ku nandzikela inaka a hi kumbeni matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Dzasati ka mahuri wa lembe la 1971 ku tlakuxiwa xikanekiso xa le ka xokwe ku ya ka xigava xa doropa. Xokwe i linwe ka madoropa ya xifundzankulu Gaza na kona i ntsindza wa xifundza. Doropa la ka Xokwe lukumeka kusuhi ni kombe la Vembe anga Limpopo. Lini ndhawu yikulu ya vurimi. Hi lembe la 1964, muganga wu kumile vito la Villa Trigo de Moraes hi ku nyika xihluwa enjinyeru Antonio Trigo de Moraes lweyi nkarhini wa kona a nga va murhangeli wa ndhawu ya Uchambalati. Kuku hi Mars wa lembe la 1976 ku sungula ku vitaniwa Xokwe. Kusukela lembe la 1998 Xokwe a sungula ku va xidoropana xa mfumo wa ku hlawuliwa. Vunyingi lavana va ka Xokwe va landzaka ngopfu swihena ni mahanyelo ya Afrika-Dzonga laha vo tala va tirhelaka emigodini ya Afrika-Dzonga.
3: Hayi bongeni guvernu wa hina. Hayi bongeni guvernu wa hina.
2: Namuntlha hi ta tsundzuka ni ku vumbiwa ka nhlangano wa SADC hi dzasete ka mahuri wa 1992. Hi dziva misoko wa lembe la 1980, varhangeli va matiko ni mimfumo yi nga chiwa Linha da Frente a yi luka makungu ya ku vumba nhlangano wa matiko ya Dzongavuxa ka Afrika, SADC. Nkarhini wa kona, xihlawulanhlonge yi nga apartheid a xi kumeka mahlweni ka vana va Afrika-Dzonga swa nga nala hikuva va nga rhangetisa a mfumo wa xihlawulanhlonge wu nga patsa matiko ya Zambia, Botswana na Zimbabwe. Xileswo a ku na ku vulavula hi nhlangano wa SADC na wu nga vulavulanga hi ku vumbiwa ka Linha da Frente hi lembe la 1977. Wu nga vumbiwa hi matiko ya Angola, Botswana, Lesotho, Mosambiki, Swazilandia, namuntlha Eswatini. Loko ku hundzile malembe mambiri hi lembe la 1979, tikweni la Gaborone, ntsindza wa Tswana, va holobye va matiko ya handle ni ntirhisano wa matiko ma nga ha lumba Linha da Frente va lukile makungu ya ku vumba nhlangano wa ku lwisa mfumo wa xihlawulanhlonge lowu nga ha xanisa xitshungu xa Afrika-Dzonga. Hi lembe la 1980, ntlhanu na mune wa matiko ka wona ntlhanu ma nga ha lumba Linha da Frente ni man'wana ya mune i nga Malawi, Tanzania, Zambia na Zimbabwe ma lulamisile nhlengeletano edorobeni la Lusaka ya ku vulavula hi ku vumbiwa ka SADC.
4: Yesu a dyondzisi vanhu na vo tala ngopfu hi swa xifaniso.
2: Nhlangano wa SADC a wu ni nkongometo wa ku pumba nxavo wa swilo tikweni la Afrika do Sul ni ku engetela mintamu ya ku hluvukisa matiko lawa amugangeni. Macincele lawa ma endle ku va matiko ya Afrika ma pfula tindlela ta ku va mimfumo ya SADC ni sayina xipfumelelano xa ku vumba SADC hi ku siva SADC. Mhaka yi nga endleka hi dzasete ka mahuri wa 1992 edorobeni la Windhoek tikweni la Namibia. Ndzeni ka malembe lawo ndzhaku ka ku va nhlangano lowu u vumbiwile, wona uye mahlweni hi ku yendla hinkwaso akuva hukuma anhluvuko ni ku kulisa avukosi nkongometweni wa ku helisa avusweti ku yantswisiwa avutomi la xitshungu ni ku seketela xitshungu xi nga hali ka matshamele ya ku pfumala hikola ka ku ngheniseliwa ka SRDC. Akutiseni ka kurula kuvikela matiko ni kutisa xina kulobe xata mahanyele ntumbunuko ka xitshungu xa matiko lawa. Kama timu ya siku na muntla itsundzuki ta ku tlakushiwa ka xokwe ava ka xiyimo xa xidropana ni ku vumbiwa ka nhlangano wa SRDC. Nongonoko lowu u tsaliweni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku, nongonoko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: gingirika maputu.
1: Abiri mandlazi kunene ujula kuvani titsimba kasike wo jula yini. Hi hlawuli vunanga lebyi akuva hata ta bekela xihlwa ndota le ya Abiri mandlazi ya luziki vutomisi ku dradza se zvika agosto wa 2002 la ya a hospital central maputu kunene. Mhaka leyo yi humelele hikwalaho ka ku va a ve ni ku kazateka ka mbilu kutani mbilu yi va ni ku kazateka leswo swi endlile leswaku hi yima ehe mavabyi lawa ma mu tekiki. Abiri Mandlazi a ve muyimbenkulu wa vunanga bya marabenta kutani ndota leyi kunene yi ve ni tinsimu tinyingi yi ve ni tinsimu leti kunene ti koteki ku va ta haya ka mahlweni kasi ni ku va ti tshavisa lava va ti hingelaka ku fana ni byo lebyi byaka u jula ku va ni tisunga kambe lebyi nan'wa namuhla hi hlawuleke ku va ta yingela byoni kasi ka vhiki lebyi hi lebyi byi nge chopa xi ta duma na manjhe loko u li masin'wini wa swi tiva leswaku loko u byima a wu na ku byala u va u tshovela byo siko kumbe u cuciyela byo siko hayi khona u fanela ku va u byala u yimela mpfula yina u byima kasi u yimela mpfula yina leswaku u ta kota ku u byala ehe u wu hlakulela swi tshamiseka na u ya u ya kambela ehe na u tivula hi byin'we byi mana u kamba leswaku kumbexana mati ya ma wupfa swi li yini ku a ta tlhasa nkama kutani u sungula ku va u tshovela ni swo swi tsama hi swoswo u kamba hi xin'we hi xin'we kambe na u sungula hi ku ku byima tirhisa xikolo lexi sulaka na ku nghena vuhlala u yi tona xi na 24 minutes.

8:33, inaka Abilio Mandlazi hi hlayeke aluze vutomi hikola ka mavabyi kutani a sungule ya ntirho wakwe wa ku va a yimba leswo a tikombisiki ka nkombiso bya vunanga hi lembe bya 1993 swa nga munyikeli wa zvitowa wa ntlawa wa Magalton kutani a ve a kuma a xihiwa xa vunanga ka nongonoko ngoma hi lembe bya 1994 hi vunanga bya Juru Palavra de Honra kutani ke a ve ni tinsimu tinyingi leti ti yeke ti ya humelela ka ku va ti rhandziwa swinene hi vayingiseti hi nga kanela hi papayani hi nga kanela hi lebyi kunene hi byi chayiki la chopa xitaduma Abilio Mandlazi a siya ansati a siya khume bya vana namuhla na koneke fuzwi hi siku bya 17 na le siku bya 17 ku tlangeliwa siku bya ku vumbiwa ka nhlangano wa matiko ya nyingitimo ka Afrika SADC siku lebyi byi tlangeliwa kunene na kaseke byi vumbiwa ku va byi ta katsa matiko lawa ma vumbaka ta vukosi ngopfu halewa a nyingitimo ka Afrika na byi vumbiweke hi lembe bya 1992 laha ya avhinduki doropa bya le Namibia khaleni ka kona fa byi vitiwa kaseke nhlangano lowu fa wu vitiwa SADCC inga leswaku Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Siku lebyi byi bekisiwe hi nhlangano wa vaholobye va matiko lawa ma wu vumbaka a ku va ku tlakusiwa ta ntumbuluko mintlangu ya ku tiyisa mizi vunghano ku seketelana ka matiko lawa kunene ma vumbaka a nyingitimu ka tikonkulu Afrika. Xo kwena kone namuhla hlanganisa dzingwana lembe za ku va kunene a ta va a li kone swa nga xokwe xokwe xifundzha xa laha ya xifundzha nkulugaza xi ta ku xiweke swa nga doropa hi lembe bya 1971 mbangu lowu ya hi lembe bya 1976 fa wu tiviwa hileswaku hi le Ganisado kutani hi lembe bya 1964 wu ya vitiwa Vila Trigo de Moraes hikwalaho ka ku va ku bekeliwa xihluwa Trigo de Moraes hi lembe bya 1971 ku tlakuxiwa swa nga doropa kutani hi lembe bya 1976 ku va ku cinciwa a vito ku vitaniwa leswaku hi le ka xokwe inaka kunene hi navela ku va hi ya nghena ka nhlokomhaka ya siku bya namuhla leyi hi nga ni ku dumba ka leswaku wa zon'weka ku va u nga tiva leswaku kaseke ka va leya ku yini

0: dzingisi.
1: Hikusa enga va hini mhaka leyi ya kuva ni vuva dokodela va dzingisile va juletirile kuva va hi pfuna hi xanchumu kambe va tsandzeka. Kutani wena makwezu u nga latlhelweni u nga swi kota ku va u ni pfuna. Alisima la kuva hakunene hi seketelana hi pfunana helini kumbe swi na lo lisima la kone swi nga yenca phela swo leswo swi nga na lisima. Ho vonana hi luza ku va hi pfuna va mungano
2: swi xile
3: oho menino
2: oh akuxeni akuxeni kokwa
3: ndzi xile khani mambo
2: kunene nhloko mhaka leyi hi nga na yo mo yi kumile ha dumba
3: ni xilungu va le solidaridad
2: impela impela
3: khani mambo
2: ya
3: ya a ni swi tivi ku swi khamusela swa ku ni nga swiendlisa ku yini maji a ku pfunana seja komu furi deje a li intenção ya ku pfuna munhu swi ni lisima ka wena u swi kotaka ku pfuna munhu porque ni loko mu pfuna munhu u titwa mbilu ya wena moya wena na wu khenkhekini na mbilu loko o ka nga swi koti ku va a swi yenca leswi wena u swi naveleke ku va then oh hi matshamelo u mpfuna munhu swi ni lisima ngopfu a ku pfuna munhu no wena sinceramente ke seja hi timali o hi minchumu so hi zitu dza pfuna munhu a ni te ku za munhu a ya ku feni hi zitu lebyi munhu a mpfunaka hi byona
2: hi swo
3: entao ni swona mina a ku pfuna a le minchumu leyi kela ni a ni tswa na ni pepile na ni nyoxile moyele ni mbilu ya mina asela nkama n'wana wa makozi swa ku va hlaya hlalisima ku kula leswi mina ni nga swi hlaya
2: hi tlangelile mama
3: khani mambo xikomba xi yi katekise ku fana a wu xi
2: ahe byi xi
4: xile papai
2: a wu xi na tana hi xela na ma
4: Alberto Manyo wa Khongoloti
2: me ka Khongoloti hi swona tata
4: ya a ku pfuna makwerhu swi ni lisima swinene hikusa munhu loyi a xanisekaka a laveka ku pfuniwa a nga ve ku pfuniwa hi minchumu swi ni lisima loko mi vona makwenu a pfumala swiapfumala leswi u linisa switsongo ku khema mu nyika u tirhile hi ntamu swinene porque u ma hanyisile vutomini la wena
2: ka leswi a swi navelaka
4: ali se chora de verdade.
2: Isso.
4: E muito quanto ave wena na wena. E coisa anda kona loya nga na sona hinkwaso.
2: Ai kho.
4: Nga kona de afumala ko hinkwaso futhi. Nga kona ni chumu. Ya kumunikela, mas ni ri ni mitimi sa inene, aka mugwela munhu haya hi yona.
2: Mazi tonte.
4: Marito se. E akufuna futhi.
2: Isso.
4: Kuni kuva mumbenyana wo famba leswi u kumana munhu loyi a nga ri ka nghozi ya kumana ni nghozi anitwa
2: a ku kuma na u kuma tatana u kuma
4: ya loko a a kumana ni nghozi kumbe ni movha yi nga banana ku famba yi mu humisa ya mu susa lomuyani ka ku xaniseka mu beta yi tlhelo mu lavela movha a famba hospitali wu mi pfuna leswi
2: hi swo
4: a khale futhi ni swi swiendleka masi swa kalanyana a vamamana a va pfuna hi ntamu vanhu hikusa a vamamana hi ntumbuluko wa hina a va famba ni makapulana loko u wengelini hikuva kumbe hi swimbenyana a teka kapulana a ku mbonya kumbe hi nghozi a ku mbonya hi kapulana a ku pfuna leswi
2: hi swo
4: ni masiku lava na vona vanhu ze xa ku pfuna makwerhu hikwa le ndzeni ka nghozi a famba ya lava ku susa minchumu leyi a nga na yona ene ka movha leswi wubihile kumbe wo vangelini hikuva swo ze xa ku teka kumbe ka ka ndzuti a lava ku teka matelefoni a lava ku teka timali ya nyana titsongo nga na tona lowu gevengu i swonganga ku ta nyima kolano nyika karhi va makwini
2: hi swona
4: a ku ri mali
2: Oh, hi lo vaombo lebe swidzinganini.
4: Ah, swidzinganini kha rimambo.
2: Nko. Nko.
1: Ya hi ku sa hi kone hine avusweti bya vamungano byi ndzulukaka a xihlekiso ku hine loko hi mu vona munhu wa swelile hi zandza ku va hi hleka hi byi vala leswaku byi mbe hindze masiku na hi swi ta hi humelela hoyo hoyo byi xini
4: avuxeni
2: kunene mama minjhani na
4: hi
2: swona ha tlangela na hini vutomi byi kona
4: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I don't know if you want to send a lot of money.
1: I'm not going to be able to get a little bit of a
0: Vana maro visa mashamba amagodi.
2: Amagodo.
0: Eh.
2: Ninjani?
0: Nikona mbono.
2: Mhm.
0: Eh.
2: Isa ni hlekoma ka yezu me itwilta ta.
0: Itwilta.
2: Mhm.
0: Kana ma kufuna na intiso isilo isilo ya xikolo swinene. Amuno. Isizamina na nkuma kana ngandu va nkunile. Tendero ngwado jimele vindi treasure ni vuhejoni. Ni fika angeleni mali ya kuva ndakula fika mara ya kusika avaxina akuruza me amanyisa kuya ndasala makudya ni nga ri na yo. Vangwa ni mutivi ni anga nitivi a ni nyika mali ku hi leyi hakela xibombo. A kwari rivhela nka moko. Ni va vhena ka yimuna fika ya magudi ya fika ehla ndleleni ya va kota ka tshinya ya xinavhana a ku hi ta vonani ku khani mama se a ni pfunile swilo swa swikulu swinene
2: loko za
0: ze ni ta fika la
2: mpela
0: swi nyiki wo pfuna munhu ntiso wa n'wi pfuna ku fika swakudya hambi hi marito wa pfuna munhu kambe xileka xa ku u n'wi pfuna u nga tidzunisi hi swona ku hazakutana hi mi ni nga n'wi pfuni ene kumatala ya vula ku ina loko u mu nyiri ya xinene ri nga swi voni ene u nga tidzunisi hi swofuxaa swa nchumu leswa hinkwaswo ku pfuna na vaswa la swikulu swinene swa ku na mina ku pfuna n'wana makwavo na ku va n'wi pfuna funi
2: hi swo
0: Isona ba nkuma nyima ko kani ma.
2: Itangeli tata.
0: Isona ndrolene.
2: Ahe.
0: Eh.
1: 8:52 minutos xana ke wene loko u pfuna va mungano u va hanana hi dzindzakone avoko kumbe u va pfuna hi dzindzakone avoko u va pfuna na vo na u voniwa hi lebyi bya ximati kumbe bya xinene byi xile byi xile tatana hi xiselaha mani leswi
4: na lorenasoitoyaasoo
1: Njhani
4: hayi pasi sweswi swi hi hlayisile hi xihaho
1: hi swona
4: ani mambo
1: hi tlangeli tata pumba mfuma wu ri wa xikhoma moya xa ku swona
4: ani mambo
1: hi swona ni nghena makeni
4: kati a ku pfuna na tema leli uli baleke nyamuntlha ilale sima ku pfunana a hi male a ku pfunana hinkwaswo futhi i ve voko la xinene hi lona endla lela la ximele hi ku veke alelo a le kombisi swa swinene hi marito manene wa mpfuna munhu a tlhela hanya ni loko a famba ku hi switoye hi yena a nga ni pfuna leswaku karhi hambiwini ka yena xa ku biha ku ve ni loko u n'wi pfuna u famba ngwaku ni finu ni nga kona ku manyamanyana fo yinina swi nge titirha a li yehovha a swa vokula a swa vokuleli a swa leli swi nga li simbi nga swi tivi kasi ku pfunana loko u ri na xona u fanele ku xi endla mina a mana wa mina a vuya hi Bijani kaya a kwele xitimela a ta loko u fika mabudu swa hetlela ndlula a ya phaphamela ka manyisi loko a phaphama ka manyisi va ku heyi to ndlulile a nga ha na mali ya ku vuya haleleswo se mazanovhetalo anta sinyora mun'we a susa mali a ku rile se ndzi kwenta vhela movha wu tlhela a va tivani va yo kuma na kolano se na nyikela ka xikwembu hi mapimo lawo leswaku i ngina hi na vo a hi ta swi endla leswi manje ke na swi nga leswa gurupu leya swoswi leyi ndlulaka hi ku lavaya kadavhiji maji a ku vona u buwa hi movha o hleka a ku vona wuwa o hleka leswaku swi ya kwihi tikombisa ku yini na dya manje ke a tema lelo ngwa li veka la ku hi fundhisa leswaku hi tivana hi tivana wu munhu la hini khani mama
1: i nkomu tata hi tlangelile swo
4: a vonga li vona
1: ahe impela swi na lisima muni ka siku va hi tiva a ku lekelelana hi tiva ku seketelana hine hawu u mu kuma n'wunu a yo laka swa ya we edakwa lwi ha a ya tlhela xitaratini edakwa empompswa a dzumbini siku mbangwana a nga va pobyile kambe swi koni swi mu kazataka byi xile
5: byi xile papaekani mama
1: awuxeni mama he xisilana ma
5: u pfuxelana na Cecilia Nkuna a Bayru 25 de Junho a nga 2000 wa Magude. Ina papai.
1: Kunjani 25?
5: A 25 de Junho hi kona hi hlayisekile ni distrito ka hina halena a hi kona hi hlayisekile u mina mina u nge ri heti hi ku sa a Mozambique hinkwayo.
1: Hi swona.
5: Ina papai.
1: Hatlangela mama

0: kuni leswi ni nga swi twakara bya ntawu swi ri njhava na ni endla swona ku va bya va endla leswi leswaku va lava ku heta tikawuka papa a ku pfunana i nchumu xa risimu hi ku se loko ni vona a muyakelani wa mina kumbe a ni inani a muyakelani wa mina kumbe a ni ntsongwana lweyi a ngo yo vuna hi ndlala leya ku va ka ne va dya swi lava ni swi tiva ku teka xipfuno ni mukhemela a nga ta luza nchumu a leswiya Yehovha i wa ni buka leswi ni encaka swoho na mina va ta ni encela mundzuku ka siku hambi ni nga ha enceliwi hi lweyi ni nga encela yena ku ta huma mun'wanyana ku ri ka ta susumeteliwa hi Yehovha loyi a nga vona me loko ni encela mun'wanyana wunene kutani papa va ri abam vo khemelana ku hlaye va ya vatolo va nga hi tumbuluxa va ku va ri ku ni xinyama na xitongo
1: hi
0: ku nona va hlaya ku hambi xini xitananana tenki hinkwenu mu ta ndlhula hi ka xo mu covela hinkwenu mu ta va mudyenyama swi fana ni ku humesa marito manene u ya ka mun'wanyana makwerhu hambi u nga mu nyikanga nchumu hi ku n'wi nyika marito ya ku n'wi yaka a va a ma landza u ta va u swi kotile ku n'wi pfuna makwerhu kutani vahaxi va hina hi kombela ku hi ka kunenenene leswi mu swi vonaka leswaku swa hi pfuna mu nga karhaleni hi nyikani swo
1: inko
0: khani mambu swinene a ni rungulela a makwerhu wa hina yena Mario yena Roberto Mario Mzofu khani mambu
1: hi tlangelele wa hlekelela a kola
0: ekhani mambu swinene u mi byela ku sisili ya nkuna dojinile
1: ahe ahe 8:59 i khari hi tlangelile riti bya ku xonga mpela kunene byi veke byi pfala mabulu yezu ka siku bya namuntlha hi wena seketela munghana lomu taka wa kona wena na wena byi minisiku a wu ku tivi kutani loko u kuma munhu a tipuputswana lahaya a xalisimu u fanaka ku xi enca i ku tiva ku mi tlakusa hambiloko empompya ku sahi tolovaka ku hla swoswa a nga za hetela endleleni empompya luya na wo ta pompya byi minisiku hambi u nga pontswi hi byala kambe u ta pontswa hi swimbenyana swi va swi ku endle leswaku u etlela ndleleni kutani zandza ku tiva ku seketela ni ku jula ku tiva ka munghana leswaku kasi a nga va ncini lexi xi mu karhataka a hi lulamisi mawachi kunene loko ma nga fambi swone tikweni hi le ka Novares
2: Radio Msimbika Maputo
1: Nkama wako wa hizamba ama dzungula ya shifunza nkulu Maputo. Bwingisetile zwinene.

na yinwe ya hubyana hi nyelaka ku vonelela ta matshamela ya nkama atikweni Inam. Magovela lawo ma endliwa ni nhlokomhaka inge por un Inam preparado para transformação digital com serviço eficiente e centrado no utilizador. Ku fambeni ka masiku mambirhi ya magovela lawo, Inam a ta dyondza matirhisela ya switirho swa ximanguva lawa ka ku xiyaxiya matshamela ya nkama hi xihatla ku va ma hatla ma fikela xitshungu. Ka nhlengeletano leyo, ku ta kumeka na kona ni mfumo wa xifundza xa Marakweni, Muxador Teresa Mawai, ni murengeli wa doropa la Marakweni Shafi Sidat, kun'we ni vatirhisani va komponi hanyelaka ku vonelela ta matshamela ya nkama. Mixu lowu, holobye wa ta ntleketlo ni logistika João Matlombe, a simeka ribye la ku sungula ku va ku yakiwa ndzelekano a nga ta va ka paraje unika a ri Sano Garcia xifundzeni xa N'wamba xifundzankulu Maputo. Ntirho lowu wenilisima hikuva wu kombisa ku cinca ni ku yantswisa mintirho ya mindzelekano ku va ku tlakuxiwa mintirho ya xiyenge lexi ndzeni ka ku fananisa mintirho a dzongeni ka tikunkulu Afrika. Ntsengo wa 250 milioni wa madolari ya ximerika i mali nga ta tirhisiwaka hi mfumo ni vaseketeli va wona a ku yakiweni ka xitirho xa ku tleketla, ku hlayisa ni ku rhumela gas natural kusukela ampolwa wa Beira xifundzankulu Sofala ni Nyasoro a xifundzankulu Nyembani. Xitirho lexo xi ta fana ni lexi se xi yakiweke emugangeni wa Temani lexi tekaka gaxi li kongomisa tikweni la Afrika-Dzonga, kasi lexi kunguhatiwaka ku yakiwa xi ta koka gaxi lelo xi li kongomisa an'walungu kumbe amakarhi ka tiko. Ndzeni ka makungu lawa, Gvela Lwey ku sayiniwe xipfumelelwani xikarhi ka ndzawulo ya nyelaka ta migodi ni magezi ni komponi ya ENAGA, ntirho pfulaka wa ku pfula nhlengeletano wu ya ndzeni ka nkama ya ndzawulo leyi, lana ku fambeni ka masiku manharhu ku nga ta vonisiwaka mintirho yi landziweke lembe li hundzeke kun'we ni ku kunguhata mintirho yi nga ta endliwaka lembe la n'wexemu. Mfumo wu vula leswaku ku fambeni ka ntlhanu tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe leli nyan'waka ku khuleketiwi ximpimo xa 254 wa makhilometro ya tinkunga ta ndzilo wa gezi atikweni, ndzeni ka makungu ya mfumo machiwaka Energia para Todos. Hikola ka ku khuleketiwa ka tinkunga leti swi kotekile ku va nhlayo ya ku tlula 3,400,000 wa mindyangu yi kuma magezi, matshamela ma kombisaka ku tlakuka hi 67% ka mindyangu leyi se yi nga ni magezi ya Musambiki. Hambileswo, tinhlayo leti ti kombisa mihandzu yinene ka hali ni swi rhalanganya swa ku hambanahambana ndzeni ka masungulo ya ku fika lembe la 2030 leswaku hinkwayo mindyangu ya tiko yi kuma andzilo wa gezi. Mahungu lawa ma tivisiwi sonto leyi a xidorobanini xa Ponta Dura xifundzeni xa Matutwini hi Marcelina Matavea, murhangeli wa xiyenge xa gezi ka ndzawulo ya nyelaka swa migodi ni magezi atikweni, ku fambeni ka siku la vumbirhi la nhlengeletano ya ndzeni ka nkama ya ndzawulo leyi yi gamaka nyamuntlha amugangeni lowuya wa xifundzankulu Maputo. Murhandzi wa Mingset, lawa ave mahungu ya mixi ya xifundzankulu Maputo. Rindzela man'wani ka nongonoko Gingirika Maputo.

Novarej na 19 minutos aunga na kujikuma dza kuvava thasa vakuhanana achikiri vakutshama hela nwengi wanga la. Hey. Vakuhanana achikiri ndita patana. Ewe, mamana wa mudoshi. Vakutshama na vakuchelela tyana. Achana dzakona kuti akhoveti dza 40. Ndakuva uchela vakamba tyana. Uchela leti. Aileti dza meleko. Leti dzakone. Uchela ni kafe. Uchela futhi uchela ni mani leswi swa tshambalakati. Hala futhi utakamela ni bomu lomu tyaneni. Ani ku isha Ford. Utapatsela hinkwaswo leswi swikandzelo swa kona. Utadzikuma. Avukati dza kufana ni ledzo mamana. Loko uchika udzikuma. Va hlasa va ku yandlala le kuku va ku tshama hela. Va ku phamela ni mpawu ni mantenga. Kumbe va ku nyika leswi swa ku tetelela lomu ka matenga. Ka mapawu. A vhela u tihla khombo swa ku devi. Va ta va va tiza ha wena. Ha-a. He wena. Kasi a wu swi koti ha yini kasi swoswoswi. Hi nga tshama ni swi zambatana nyana. Kumbe u jula swibulaxana nyana u tshama naswo. A ku a buya mulumuzana he ntirhweni u kuma leswaku a nge a wu se heta ku sweka hi ku sa tindzava ke. A wu susi njhe u nato njhe tindzava. Ta ku siku ni siku u famba lomu ka va yakhelana phete wa bulo ku za ku baza setora wu se tlhavika ndzilo a ta ta ku guluku jiwu mulumuzana u kuma leswaku a wu si na tatleka nchumu la kaya. Kasi loko u ni swibulaxana laha ntshaveni la. A tona a ku se mulumuzana ha wo kalakatakalakata swimataranyana swo hisa wo beka laha ya mizini wu mu nyika he tatana wo vatsongwana fana u nambutanyana swibulaxana leswi ni cana lebyi na ha zama ku va ni frijela swizambatana lahaya o swi hi swi vonaka masiku lawa a nga xava xisakana xa mazambana mulumuzana a to ta dzuka hikuva xi helile ne dzin'we bya ku frijeliwa a nga byi tivi. Ah, papa ya wamanuna. O heta male hi ku dabarakeni. Phokeke Manuele swa nwisaka swona hi ho. A ni ku loko a tlhasalaka ya wu mutsengula, tlhasalaka ya wu sena sweka, tlhasalaka ya wu kone, a tlhasala. Ah, xi ku yini loko xi holi. Xi holile. Xi ya ku laha ya xi buchani laha ya xi ku ge. Xi kontela male. Se 200, 300, 500. Xi wuxisa nyama xi tidela.

0: kusa hambi loko wo tshuka u kazateka hikuva u ya ngangeni ni kombela ku va ni kotela le wanuna leswaku loko a hamba buya ni male a ta ta ni nyika futhi ni navela leswaku a ni nyika hi xixa thikiti xa kona lexi ni to ya nusa ha wu swanga a male leyi u nga tidhawu swaku u ta ya vana ni nganga ku ve mbu ya ngwana nganga yi to ya ku nyika swimuzwamuzwana swa switsongo swa timutswi ta leswi swa mpfilwa a swimutwamutwana swa mantshinxa a swimutwamutwana swa swimunywamunywa a swi nga tata titra nchumu kusa wena wo wa mabokhwasi wo ma tshamela ku da ntse kutani u jula ku va u ti ta kuma mali ya munhu loyi a tirhaka ni tolovela ku hlaya heyi hi nga tshikani mhaka leyi ya ku eyi luya kakata njhani luya hi nga tshikani ku vitana a va ku kakata vana va vhana mu va byela vukakati vana va vhana vo kazateka vana lava vo ti tizela
1: mbangwajula
0: swibula xana u tshama na swilomu paxiteni hi u jula a swibixikotwana u tshama na swipaxiteni u jula kumbe swi zambatana hambi wo va nhleko ya ximati loko u swi tiva swa ku laka ya ku ni makhondlo lawa ya ku zandzela ku da ximati jula njhe a xinhlekanhlekana xa ximati ni nyala u tshama na wuli na swona ha swi tiva swa ku mafurha ya nkinyeta wa makuma lowu u tshama na swilomu ka pasta lebyi u fambafambaka nabyo lebyi hi ku sa langusa machuka mu huma ni munhu muzana mu ya kholomu ka ku fambafamba lomu kuma leswaku yawe lomu wi nga kone a ku na madela manene a ku tshamisekanga mpunga wa kona va mu phamela ko kala wu nghena muzu tolovela ku loko wu famba u famba ni xiparatwana xi nga ni swimuzwana switsongo leswaku nkata ku loko va ya mu phamela swakudya lomu fambaka kona fu a muzu u nga yaneli u ta mu yengeselela wena u mu n'hwelelaka phela a lizandzu va ti jula matlhelo hinkwawo u zandza ku fambafamba ni swinkentankentwana lomu xiparatwanini lexi u nga naxo a xipachini leswaku loko va ya tlhasika u kazi u kuma leswaku va mu phameleni nkataka wa dilanga xuzanga he a ta mu nyika leswiya
1: ni xipawana lanaku
0: fambafamba ni xipawana loko u mu vona swaku kutani wa sungula ku va a nomo nkwalala wu to mu yela ku totana u vatsongwana he a swakudya swa laha swa hlwela hi nga pfana wu khoma
1: laha
0: ma kotsolela ya kona lawa
1: a swi kuma swi yegela
0: loko a tlhasa tatana wa vatsongwana buya hi le ntizweni a jula ku famba a ya ku hlambeni mati wu kentile hambiloko u nga kentanga mati a famba a ya hlamba hi wola ya ku titimeta ku sani ku ku nkenta wu swi tivi u to mu twa wanuna hi ku twa mati loko ma titimeta eswi mati ma tsemanisaka xiswone a mpundzu lowu leswi hambiloko ku kufumela nyana mati ya ku titimeta loko wo ma sukela swi nga chuka swi huma na swi nga chayeliwanga
1: swi endla leswi u ta vi dlaye mbyana hi mba
0: kutani loko a chuka ya ku hlambeni mu yingisete njhe wena
1: muyeli nyangeni
0: u to twa hi loko mati a ku ma chwanhlanina ku hi a sungula ku va zivisa a nga zivisi nchuma leswaku mati ma titimeta muyele wu ya mu khonkotisa u nge miyela tatana swikwembu swi humaka leswo swi huma hikwalaho ka ku twa mati ya ku titimeta loko sa u swi koti ku hlamba ni munhu muzana u chava nkataku loyi a nga ku gangisa hi swona
1: u
0: nga muchavi nkatako
1: ku
0: gongondza xipfale leswaku mpapa yo vatsongwana a le ku gqokeni ti nge ni gongondza ku va le ni nghena wu ncini lexi u chavaka xona kambe leswi wo vulavula mahala leswi hinkwaswo hi vulavula mahala swa nyusese a kone lweyi lowu nkama lowu a ngo dzudza xisakana xa maza xa tinyala lowu a xi suselela makamba lawa ya tinyala lawa ya xigwimbagwimba xisakana a navela ku va ya xihaya ka mahosi ewe.

uta swi kotisa ku yini a ku va u ya muzwikinya a nhlana va kone hi va tivaka a va gqoki a sokisi hi hla xikipa a va gqoki hembe leti ta ku kombisa nkolo hi ku sava ni thayi leswi a xirhami xi nge ta a ku va munhu a hlwela mahosi na a tizwikinya swa kazata a nga hlambi ni nsati ke kutani la nkolweni la ku ni thayi leti byi nga lema u mu kuma wanuna ngaku a ni mihlovo mibidzi loko leswi xirhami xi nge ta ni swimoyamoya leswi swa ha goxtu leswi lomu ntshwa wu ka tindleve lomu loko wo tshuka wo ku tamela ku huma ni liya ya mavongwe ha a tindleve leti ti tshuka ti mila a swi mila milana a ta langusa ha mani a nhompfu le a nge hi a nhompfu ya tatana luya yi none njhani a yi nonanga hileswaku yi ni malembe yi nga si zwikinyiwa kutani yi huma yi huma ni swizumbana hi nga yi zwikinya wu yi kamakama a ku va ku huma mafi lawa ma nga lomu ka nhompfu kusa nhompfu yi ni mafi phela u ta yi yencisa ku yini u ta swi yencisa ku yini a wu kone a wu na nkama.

0: ta
1: ingilika maputo
2: arambulele lenga tsanzangwana ashipishi ingelipori arambulele lenga tsanzangwana ashipishi ingelipori
3: ngikwazwe leswi inga swixaxametela lana leswa ku loko unavela ku va ukotlwa nkataku swa hombe ku vuhamba ku famba ni ximati ni xizambatana xa xinwe kumbe nhleke ya xinyala na ninyala lomu paxiteni leswa ku lomata ka chuka twa ndlala kone ku ta tshama omuchakatalela switsongo atidela ikuva uyingiseta kusa lweyi alayiwaka wa yingiseta kutani leswi swi ta ka yenceka n'wananga hileswaku loko u chika u petra tindleve leti u ti gqiva a leswi swa guldown swi ta ku phazamisa hikusa u ta yenca swo swi swi hlayiwaka hi tatana lowa ku yimbelela u ta ndzuluka a zhambu lebyi byi ta ka tsandziwa byi tsandziwa ni hi timbyana hikwalaho ka ku va swipixi kutani swi nga ha byi koti hayi khona a ku phazama na wu linkulu swa biha namboso hi navela ku va hi ya nghenela madzungula ka gingirika maputi ku sayiti ta ku vulavula hi ta wu na ku tiheta ta ta ndze ngungunyana aho Novoras 41 minutos, Gizamba, Fernando Sidomo, Roy Roy, Obzichile Sidomo, Mindjani, Sigudante Jodisungunile, Musumbulu Namusha, Wanila Wangana, we are from Tangulu Maputo.
4: Kunene Natalie Bombo, Hatangela Lichile, I will also miss the Ronzaka or Mozambique, Mr. Provincial Maputo. Kunene, Lo, Incarova, and Gene, Miganga, Bamba, Nash, Funzangul Maputo, Agua, Chimutela, Emongo, Kavangi, Lavanga, Sulumana, Niluman, Sugala Musumbulu, Kuafika Musumbulu. Leswo namuntla ya ntsimantsima hileswaku murhangeri wa bandla ra Frelimo hi ximisa xifundzankulu Maputo Karolo Xizavala hi lweyi a namuntlha muxi lowu a pfuxeleke endhawu leyi ku ka yona ku yekiwaka exilawu xa tinhlengeletano vongisala ti-conference leswo a mugangeni wa Chumeni lana a tshemisaka leswaku ku nga le khale a xifundzankulu Maputo xi ta va ni ndhawu ya ku a swirho swa bandla ra Frelimo swi hlengeletana kona na kona ndhawu leyi swi nga koteka a ku va i lombiwa van'wani lava va nga ta tshukaka va lava a ku va va endla etinhlengeletano ta vona lava vulaka leswaku ka ndhawu leyi ku ta va ni mahwetela ku ta va ni swikarhikarhi swo tala ngopfu swinene na kona mfumo hikwalaho ka ku yakiwa ka ndhawu leyi ka xiyenge lexa vumbirhi wu tirhisa mali fikaka ka 16 milioni wa timitikale nakona ta vulavula hi leti lenaka ni ku husa nyamuntlha lweyi ntlawa wa kombisi va bandla ra Frelimo lava va kongomaka adorobeni ra ximoyo exifundzankulu Manika namuntlha hi ximi xa xifundzankulu Maputo hi lava sungulaka eliendzo leli na va kongoma eximoyo swa nga ndlela ya ku hi vonharhu lweyi va kumeka ka vomune ina va kumeka ka mitirho leyi ya Reunion National de Quadro xi nga ta va kona a hi masiku ya 21, 22, 23 ka n'hweti yeloyi hi nga ka yena livombo lawa hi wona ya ntshimantshima hi malomiseke a ku va hi sungula hi wona ka mixo namuntlha
3: inkomu Sidomo xa lisima ya ku va hi xixima nkamani ku londzovota leswaku hi ta kota ku va hi nyika madzungula a va yingisetiwe hiswi
4: kunene yena emurhangeri wa bandla ra Frelimo ximi xa xifundzankulu Maputo Karolo Xizavala hi lweyi a mixo namuntlha a pfuxeleke endhawu leyi ku yakiwaka kona a sala de conferences laye amugangeni wa Chumeni laha a tshemiseke leswaku hinkwaswo swi karhi famba hi tindlela tinene nakona enkongometo lowu wa ku va ku yamukeliwa eswirho tinhlengeletano ta Frelimo i sala leyi nga ni matshamela ya ku yamukela ku tlula 2,000,000 wa vanhu akuva va kumeka lava va nga ta lavaka akuva va endla etinhlengeletano ta vona a hi tweni marito ye Karolo Xizavala loko a bula ni mitirho ya Radio Mozambique ka mixo wolowa namuntlha
5: a ku pfuxela a ku vona swaku a fazi ledzi nga ka dzone eke xitaji xi ta u process za ku yaka a sala tikofelesa zala absolute Maputo hi vonile hi suka na yinyuxile hi ku a fazi ta ku sungula ledzi va nga khale ta ledza wu bizi hi sungulaka namuntlha na dzona va hi nyika mapuraza ku umarapusivi va ta heta fazi leyi va sungulaka leswi hi ta ku endlaka swona yini i ku hi kunina hi kombela swaku va membro va militanti va partidi va continuara va nyika apoli zi va tsinikaka pura swi koteka swaku a sala tikofelesa za absolute Maputo dzi hela
4: alele atava asalala ku sungula ximisa xifundzankulu Maputo i tiamukela vanhu vangaki intwini mi nga byelaka lweyi a landzaka ntirho wa ku yaka asala leyi
5: asala dini dzi ta teka 2,000 wa vanhu 2000 vanhu vakutshama 2000 vamamembro vakutina vatshamile asala lesi aka lava yakaka iku hi va encourageana vaku ava continuani ekipa vanga na yona va continuara va hamatizilo le vita ku pensa ka hini ku vanga fatale material porque pode vanhu vontade mas loko vanga na material ya continuara vanga conseguir pensa ka hini iku hi continuara ni timembro leti ti contribuiraka para yaka sala hi continuara hi dara contribuição deles para que a sala zinganyime hi ta sala e mamtizile itaka malembe la mataka e cheka lani asala dzezo lana afsata mapoto
4: e marito ya Carlo Isavala yena anga primeiro secretário do comitê provincial o bandala fere mishimi tsha xifundza nkulu mapoto loko namuntlha abulene mitiro ya radio Mozambique ndzaka ku a yendzelele aya pfuxela e mitiro ya ku yaka asala di conferences la e amugangeni wa chumeni ko kama bulawa radio Mozambique arave ku tiva ematshamela ya swirho swi nga ta kumisaka abandlaleli ka Reunião Nacional de Quadros li nga ta va kona hi masiku ya kusukela 21, 22 na 23 a dorobeni la ximoyo exifundzankulu Manika laha tshamiseke leswaku hinkwaswo lulamelusa hi 140 wa vadelegado va nga ta kumisaka exifundzankulu Maputo laha ka wona ntlawa wa wu sungula wu tlhavaka eliendzo nyamuntlha a itweni mariri yakwe Carlo Isavala
5: aba delegado vai à conferência a Ximoyo vai singular que na muito rumo a Ximoyo quando vai sugar na muito dia 17 quando vai sugar Mzuku dia 12 mas tinha me lido preparado depois que participara neva delegado vai passar de Maputo a Ximoyo de 21 a 23
4: e este mesmo já morangueli o abandono frio mais fundo não posso logo aula só enquanto a Sulula Mili acaba antecedendo ya conferência nacional e fambatane ila swilaveka ka hakona la vuleke leswaku intsimantsima ava komisa va bandla la frelimo eximisha xifundza nkulu maputo leximoyo va ta vulavula va komisa leswi a xitshungu xi swi vilelaka lomu a xifundza nkulu maputo nakona intsimantsima ka leti ti yelanaka ni vurimi natalo hi le ka 9:47 hi vula leswaku namuntlha mutshunguloko kasi hinkwaswo swi karhi swi famba hi tindlela tinene nakona hi ta vulavula hi leti hi ta zama va kuma ni vanakulori lava va kumekaka etihandle ka swifundza swin'wana lava phalalekeke na voho a ku va va hi fikisela emahungu hi ta lavetela ku kumana na Domingo Ximakalana na Roberto Xisano kun'we na Stelio Manyisi lava kumekaka ka swifundza swo hambanahambana a ku va va hi chumbutela leti va nga karhi va ti landza koka mitiro yoleyo
3: impela 9:48 timinete leti hi nga na to titsongo hi ni ku dumba leswaku ke va ta va va ni nghena va va hlaya xa ku kasi hi ya hi ya zamba vunanga lebyi byimba hi Adele ya Jordan na hi zindza leswaku va ri kwezwi va ta va va hi nghenela ku va va hi dzungulela swa ku kasi u kala swinene ma 7 ve ni dlaya ximbutana fa xi tibekele mandzambu hangwana kasi ni dlayele a wu humelelanga kasi ku humelela hi ma 7

0: inkomu elinanga la evunanga bya u tsakisa ngopfu swinene, kambe hi le ka nkarhi wa ku va hi lavetela ku kuma na vana kulori lava kumekaka ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputsu, a va va hi chimutela emahungu emixi lowu wa namuntlha. Wa vona ku Dumiwaelani hi loyi a kumekaka le agaxana aisamtisini Dumi namuntlha kondola entirhweni baraji unika. Dumiwaelani byi xile kulebyela swaku baraji entirho munhu mandatakosilena nakona u kongoma yini ntsikitsi.
1: Ya mesela Fernando Sidumbi lo sela mungu se doku sunza kwa radio Mozambique kumbe u kuma tikela tena Fernando Sidumbi
0: eh aku kuma makalane mungo phokophela
1: eh ntiyiso akunene ikumeka leno ka ndzele ka noir Sano Garcia asfundzeni sele ka ngwamba sfundza nkulu Maputo lani akunene na mukha kwa swaka amakungu ya kuva kuyakiwa ndzele ka no lo vitanoaka fronteira di paragem única nga ntselekano lowu fanelaka ku va wu tiza na wu tizela na ku wane ku tiza vuzangeli bya matiko ya mabibyi a nga leswiyaka leswaku loko munhu a dyula ku va ni nghena tikweni bya Afrika-Dzulu kumbe ni nghena haleno atikweni bya Mozambique hi loyi hakunene a ta ka ve a nyima kan'we ntsena ku va a dyindla a passaporte ka mbangu wa wun'we ku hambana leswi endlekaka ka nkama lowu wa swoswi a nga ku va munhu loko a dyula ku ni nghena tikweni bya Mozambique a sungula ku va dyindla passaporte atikweni bya le Joni ntshaku apa ya dyindla passaporte yaleno atikweni bya Mozambique. Swi mintirho leyi mi ta ka fambisiwa hi holobye wa ndzawulo yo hanyelaka ta ntleketlo João Makhlombe lani na kuni ku kumekaka muzangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a nkongometo ku va ku natwelisiwa a mintirho ya mfambo wa vanhu ni swilo eka matiko hamabibyi ya Mozambique na Afrika-Dzulu na nakoni ku nyimela ku va ku natwelisiwa hakunene mintirho wa ku famba vanhu ni swilo xiyimo xa nyingipimo ka tiko Afrika ta ntiyiso lowu ku nyimeliwa leswaku ku yakiwa a munti lowu taka tizela matiko mabibyi na ka nkama wa swoswi ku kumeka vanhu vanyingi haleno a Rosano Garcia a ku va va ta hlalela mintirho leyi ya ku va ku yakiwa ndzelekano wun'we xikarhi ka matiko mabibyi Mozambique na Afrika-Dzulu leswi kumbe ta ntwanano lowu nga kona xikarhi ka matiko mabibyi ni nhluvuko lowu yimeliwaka wa ku va wu onheka ka matiko lawa mabibyi. Fernando Sidum
0: inkomu Domingo Ximakalane yimela yimela mahungu lawa ka swiyenge swin'wana swa mitirho ya hina ku lara Mozambique Misolo Province ya de Maputo namuntlha le a xikanekisweni xa Ponta Duro exifundzeni xa Matutwini ku gama enhlengeletano ya ndzeni ka nkama inga Conselho Coordenador ya ndzawulo yo hanyelaka ta swa migodi kun'we ni magezi laha ku vulavuliwaka hi mitirho yi landziweke elembe li hundzeke ni leyi yi landziweke ka lembe hi nga ka lona la 2020 laha tiko leswaku va le ku fambeni ka ntlhanu tihweti na yin'we ka lembe leri ku ve ku khuriketiwa exipimo xa 274 wa makilometro ya tinsika ta ndzilo wa gezi xiximo xa tiko. Matshamela ma pfuneke eku tlula 3,400,000 wa mindyangu leyi kusukela ka nkarhi lowu wa ntlhanu tihweti na yin'we se yi kumaka endzilo wa gezi. Xileswo Jules Mavota a le Matutwini Vela a ku va a hi chumutela a ntirho lowu landziwaka swinene mela nyamuntlha ku pfaliwa enhleketweni leyi Jules Mavota byi xile hi ntshimantshima hi wihi a mahungu ka mixi wa namuntlha.
2: Fernando Sidumbi ni vayingiseti byi xile haleno Ponta Duro dyambu byi tlhavile mumu kutani wa tlhava na kunene vanhu hi lava va fambafambaka hi matlhelo ya ku hambanahambana komba leswaku vhiki bya ntirho wa mavoko kutani byi sungulile. Hi ta va hi fambafambile hi mimbangu ya ku hambanahambana hi vona leswaku a vuxa hi lebyinene kambe a ku vilela kukulu ka vayakitiko i ku va hi minkama leyi ya wuxika ku yehla ntirho wa ta vuyendzi haleno a Ponta Duro lebyi a nga ntirho wukulu kumbexana ntalo wa vanhu va hanyaka lomu va hanyaka hi byo vuyendzi kutani ku minkama leyi a vuyendzi byi nga hansi swinene vatsongo vanhu lava jeletelaka a Ponta Duro ku va va tata humula ku va va tata khalutisa nkama wa ku wisa mintirhweni kota hungata ni swin'wana mhaka yencaka leswaku a mali yi leyitsongo yi fambafambaka lomu emugangeni lowu wa Pontador. Hi tlhelo bya madzungulo hi nga hlaya leswaku mixiwa namuntlha siku kumbexana siku bya namuntlha hi bya vugamu ka la mabyazu ya nhlengeletano ya vukhume na kan'we ya ndzawulo ya ta pfindla bya migodi ni magezi leyi buyaka na yi hambiwa kusukela mdzivela lweyi a khalotiki. Henhleni ka tafula namuntlha ku vulavuliwa hileletelanaka ni makungu ya pandankuwa, makungu ya magezi lawa ma fanelaka ku va ma yengetela matimba ku va tikweni kumbexana tiko hinkwabyo byi kuma magezi ndzeni ka makungu mange Energia para Todos lama leletaka ku va ku hatlhasa lembe la 2030 Mozambique hinkwayo a ta va na a tlhavinyetiwile hi ndzilo wa magezi. Loko hi ta va hi bulile ni muzvangeli wa ta magezi xiyimo xa tiko ka ndzawulo leyi a hi byeli leswaku makungu lawa ma famba hi tindlela tinene leswi yenceke ku va ku fambeni ka lembe kumbexana ku fambeni ka ntshana tin'hweti na yin'we ta ku sungula ta lembe hi nga ku byone ku tlula 250 wa makilometro ya ndlela ya magezi hi vulavula hi tinsika.

0: ndzawulo yi hlanganaka na xone hikuva hi ku fana ni ku va ku ni miganga leyi mimiti mi tsavukaniki swinene mhaka leyi yi endleka ku va swi nonon'wisa ku tlhasisa andzilo wa gezi i mhaka leyi dokadokiweke hi yone ngopfu swinene tolo ni namuntlha yi ya ka mahlweni ku vulavuriwa hi yone na hi ta ka buya ni magemetamusi ya yone ka minongoloko leyi mi taka hikuva namuntlha i siku bya vukama kutani Fernand Sidung vayingiseti lawa madzungula ya nkoka hi navela ku va hi ma tlhasisa ka vayingiseti va swantswo va nongoloko gingirika kusukela Ponta Dor xifundzeni xa matutwini
1: mavoto inkomu hi tlangele ngopfu swinene hikwalaho ka mahungu lawa nakona hi vona leswaku bava Robert Mudova wa hi susa la se i 9 hours na 59 minutes Natalie Bomkhali mambo hi tlangele
2: ekhane swa ku kala swi nga heli swa hlola tidunise hi xiudiki hikusa xi le khuzinene va kona hi bomba ku hlihlani swaku tata
3: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Emissor Provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, emitiu o microfone a 102.3 que a frequência modulada, 1008 leca onda média. Machamela kutani, mabekse kile kwa hitu chuma, hayatiba machamela ya shifunja, nkulu Maputo, kanakona kwa inhlika ni Maputo. Vuingi setile bzinene.
1: Inhlika ni Maputo. Nogono kota majungula ya siku, a shifunja, nkulu Maputo.
2: Inkomu inhlikane mngisa duranze kaka wa Radio Mozambique emisoro provincial de Maputo ili hoyo ka lexiyenge xa mangu ya inhlikane loko ka siku lanamuntlha namuntlha musumbuluko i siku ra 17 ka n'hweti ya agosto ka lembe ra 2026 tinhlokomhaka yi taka na tona namuntlha ka lexiyenge hi leti murhangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha a kumeka a Afrika-Dzongo ka nhlengeletani leyi yi ni nga ta vulavulaka emainhluvuko wa matiko ya dzongeni ka Afrika. Partido Frelimo xi mi xa xifundzankulu Maputo le karhi li yaka exilawu lexi xi nga ta yimekeka etinhlengeletano ta ku hambanahambana xilawu xi nga karhi xi akiwa eBairo la Chumeni kolomu ka Matsolo. Ntlawa wa 140 wa vakombisi va bandla ra Frelimo ka nhlengeletano yikulu yi nga ta va kona masiku ya 21 ku ya fika 23 edorobeni la Ximoyo namuntlha u sungule a ku yendza na ku kongoma edorobeni leli a ku va u ta hlengela ka leyi nhlengeletani. Lawa man'we ka mahungu ma lulamiseke a ku va ku chumbutela ka lexiyenge namuntlha xi nga mavoko na me Fernando Sidumu, kasi Tomas Buruma a le ka vukhavuteli hi ne u xivula kunene u yingiseti lebyinene. Inhlikane hi ku phinda loko se hi nghena hi miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ku ya ku chumutela mahungu ya nhlikane lowu hi rhanga hi lama vulaka leswaku namuntlha lomu ka a xifundzankulu Maputo ku sungule ku endza ntlawa wo sungula wa swirho swa bandla ra Frelimo lava va nga ta kombisaka exifundzankulu Maputo ka nhlengeletano ya vukhume nan'we leyi yi nga ta endliwaka kusukela masiku ya 21 ku fika 23 ka agosto yi nga ka yena leswo adorobeni la Ximoyo exifundzankulu Manika. Murhangeli wa bandla ra Frelimo xi mi xa xifundzankulu Maputo Carlos Zavala hi loyi a tshamiseke leswaku hinkwaswo swi lulamile mayelano ni vutomi bya vanhu lava kun'we ni matshamelo ya ku va kota

0: ku endza ku kota va fika edorobeni la ximoyo exifundzankulu Manica.
1: A vadelegado vai à conferência a Ximoio, vai se mudar para Namuncha, rumo a Ximoio. Quando vai se mudar para Namuncha, dia 17, quando vai se mudar para Muzuku, dia 18. Mas tínhamos ali de preparar depois que participara, não vai delegado, vai precisar de Maputo a Ximoio de 21 a 23.
0: Marito ya Carlos Zavala, primeiro secretário do Comitê Provincial da Bandala Frelimo, loko a vulavula matshamela ya vadelegado, lava nga ta kombisaka exifundzankulu Maputsuka nhlengeletano leyi yi nga ta sungulaka a vhiki lori a doropeni la Ximoyo. Hi hala tlhela hi mu rhamba Carlos Zavala a ku va a ta vulavula hi man'wana makungu ya mintirho ya bandala Frelimo a xifundzankulu Maputsuka sweswi hi ba magasi ya mpfundla na hi kongoma exidorobanini xa Ponta d'Oro lomu namuntlha ku pfuriwaka enhlengeletano yikulu ya ndzawulo ya ta swa migodi kun'we ni magezi leyi yi vulavuleke hi makungu manyingi mintirho yinyingi yi landziweke ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta lembe la nyan'waka kun'we ni ku kunguhata emintirho yin'wani leyi yi nga ta landziwaka eku fambeni ka malembe ka masiku mataka. Le Ponta d'Oro ku na na kulori Julie Mavota loyi hi mi patsakaka le xiyenge. Julie Mavota enhlikani hi wani emahungu mi ma lulamiseke a ku va mi hi chumutela ka dina la namuntlha.
2: Enhlikani Fernando Sido mi lostela ka vayingiseti va xitichi xa emisoro provincial Maputo lava va yi kumaka ka enhlikani Maputo. Kunene ndzeni ka nhlengeletano leyi hi ta va hi kule matshungula na maxaka ku va tikweni kuni amaphalafeni hi ku dzingana ku va ku cheliwa ka mimovha ni switiso swin'wana leswi swi tirhisaka amaphalafeni hi ku hambana ka mahungu ndlela lawa ma fambafambiki mavhiki ma hundziki ya ku yelana ni ku va lomu tikweni ku nga na aphalafeni kumbexana hi kolaka ku va a ku ni ku tala swinene lomu mabombeni ya maphalafeni tani hi ku hlaya ka muzangeli wa ta maphalafeni xiyimo xa tiko bya Mozambique ndzeni ka ndzawulo yi hanyelaka ta tindla ta migodi swin'we ni magezi. Mhaka leyo a ve xihoxo xi humeleleke ndzeni ka tiko kambe ku nkama sweswi mhaka leyo yi kahle yi laveteliwa ni ku voneliwa hi vunyaminyami byikulu tani hi ku hlaya kwakhe nambileswi mpfilumpfilu Ahmed Orient ya ka mahlweni ku voneka mhaka yendlaka ku va swi nonon'wa ku hodisa maphalafeni mabuya lomu tikweni. Mhaka leyo kutani sweswi yi voneleliwile nakona swa na byala ku va vayakitiko va kuma amaphalafeni hi nkama wunene. Mhaka a vitisiwiki hi vatswali va matshungula mbulavuleli wa nhlengeletano leyi ya ndzawulo ya ta tindla ta migodi ni magezi a yangule leswaku kasi a vitiwile leswaku xana ke mhaka leyi humelelaka ya ku va ku ni ku banana ka mavonelo etlhelo bya vahodisi va maphalafeni hikuva ku ni lava va xavisaka maphalafeni hi timali ta le hansi kumbexana ku jikisa a switimela swa kumbe mathangi lawa ma tleketlaka maphalafeni a hlamuli leswaku mhaka leyo ina ya humelela va yi kuma loko va hamba a xisencha xavo kambe leswi humelelaka i ku va ku ni maphalasteni lawa ntsena mo ku khaluta hi mpolwa wa Maputo kumbexana makazi ka tiku na makongoma ku matiku ya vambe a maphalasteni lawo a timemba ti le hansi hi ntamo swinene hikuva mo khaluta ma ya ku matiku man'wana ya misava a vahodisi va wone hi vone lava va nandleka ku va ma hodisiwa ma khalutisiwa ma ya matiko man'wana va ma jikisa va ma xavisa kolomu tikweni mhaka yi endlaka leswaku ku va ni ku banana ka timali hikuva va ma xavisa lawu hi timali ta le hansi ku va ni ku banana ka mavonelo hi tlhelo bya vaxavisi va maphalafeni lomu tikweni kambe tisa ku va nkama sweswi mhaka leyo yi le kazi yi voneleliwa leswaku swi tsemakanyiwa kutani Shitiyele, Matiku, Zinima Palafi.

0: nekudzingana kuva vayakitiko vamakuma hila na swanekelaka akone kukala kutwanana kuhumeleleke mafiki makhalotiki mfumo ukuvonelile kutisemakanyiwile mahanyela hilawa mayaka mahlweni. Hlengeletano yi gama madambu ya namuntlha lani taka buya ku swiyenge switaka ni man'wana matshungula henhleni ka nhlengeletano yi landziwaka haleno a Ponta Douro a xifundzheni xa Matutini xifundzhankulu Maputo.
1: Inkomu Julie Mavota yimela mahungu wolawa mi nga ta makulaka aku fambeni ka siku ra namuntlha. Hi vulile leswaku ta tlhela hi mu rhamba emukombisa mfumo wa xifundzhankulu a murhangeri wa Partido Freire ma xifundzhankulu Maputo Carlo Zavala, kasi sweswo a ta ni mahungu ma vulavulaka hi ku yakiwa ka xilawu lexi xi nga ta amukelaka etinhlengeletano ta ku hambanahambana swi nga ndlela ya ku a partido leri kumbe lexi xilawu xa wu sungula xi yakiwaka a Bayela Chumeni hi xiyimo xa xifundzhankulu Maputo na xilumba ntsena a Partido Frelimo. Carlo Zavala u leswaku a nyimela leswaku a nhlengeletano leyi yi nga ta landzelaka handle ka leyi ya ximoyo ku ta va ni yin'wana, kasi leyi nga ta landzelaka ya 13ª Conferencia Nacional de Quadros yi endleka kwala na a Kasara Lili li nga karhi li yakiwa kwala a dorobeni la Matola. Ku rungula Carlo Zavala.
2: Akupuxele é que bona fago a fase de zinga kazone em que estágio está o processo da guiaca a sala de conferência zala absoluto Maputo. E vou nir isso ganha em Uxil e o que a fase da sungula lesa vanga calita lesa o bize sungula kana muta na zona vai negar uma praza com uma rapsiva vai ter essa fase da sungula lepita com já que foi nem eco e quando ele cobrir a fago vai membro vai militante vai partido vai continuar vai negar apoios vai se negar a capra ficou até que chegou a sala de conferência da praça Maputo de Zela
1: ele atava a sala logo sumiu esse muito esforço angol Maputo ele tem que levar no angá que enfim me ganhou ela cá do e alanza cantro o iacam
2: a sala dini de tarde cá 2000 van vai cortar 2000 vai mam membro vai na vai a sala lis aca lava iacá aca eu vou encorajar ava continuar na equipe vanga na Ione vai continuar vai ramantizlo ele está com a gente aí no que vanga fator material porque pode vanga vontade mas do que vanga na material já continuar vanga conseguir pois chega aí e que continuar nesse membro de te contribuir aca para ir aca sala e continuar dar contribuição antes para que a sala zanganime e esta sala e ramantizlo está a malemela mataca e chega lá na astral deso lá na absoluta Maputo.
1: Marito ya murhangeri wa bandla la Frelimo xiyimo xa xifundzhankulu Maputo Carlo Zavala loko a vulavula hi mintirho yi nga kona ya ku yakiwa ka sala de conferencias le a Bayero la Chumeni. Hi le ka 3:17 namuntlha hi ba magandzisi ya mpfundla futhi hi kongoma le exifundzheni xa Marakweni. Le xifundzheni xa Marakweni xiubyana xi hanyelaka ku xopaxopa ta matshamela ya minkarhi hi lexi nga ni nhlengeletano ya ndzeni ka nkama nkongometo wa ku va ku twiwa mayelano ni mintirho yi landziwaka enkongomitweni wa ku vhikeriwa exitshungu ka timhaka ta ku cinca ka mikama leyi hi nga ka yona. Le Marakweni ku vinganaka lori Stelio Manyisa i nhlikane hi ntshimantshima a mikama yi tshame njhani lomu a Mozambique.
0: Hi ntshimantshima Fernando Fidomo i nhlikane a mikama hi leyi yi aka yi voniwa hi xiwubyana lexi xa ku xopaxopa ni ku paluxa macincelo ya nkama Institute National de Meteorologia ku voniwa ka masiku lama taka ku ve ku nga tiko ri ta va ka xihumisi ngopfungopfu a dzongeni ka tiko ra Mozambique lomu ku basopisiwaka xitshungu ngopfungopfu varimi leswaku va ya va tivonela ematirhelo ya vona loko ku humelela a matshamela ya ku fanele lawa ya xihumiso. Nako tinhlari ta INAM ti hlengeletanile haleni Marakweni hi masiku mambirhi kusukela namuntlha ku a fika mundzuku lomu ku buliwaka hi tinyingi ngopfungopfu ku laveteliwa ku tirhisiwa ka switirho swa ximanguvana lawa a ku paluxeni ka mahungo lawa ya ku basukisa xitshungu ni ku va INAM a ya ntswisa ni ku a hantlisa a basopixa xitshungu na timhangu ta loko ti nga si na fika a holobye wa ta tinkunga ni vutirhisi bya ximanguvana.

0: mashala wa America muhlanga a kwaveleni kuba a tsatsia a vhangele dzwa INAM Institute National de Meteorologie leswaku xihutwani xi hanxisa xi pangalata a ku kula ni majuvana ya nhluvuko ni mathekinolojiya a ku va ku paluxiwa mahungu lawa na ko muhlangana leswaku INAM a nga tshiki ndzhaku a vaakiti ku va hanyaka tinhlaveni ngopfungopfu varimi leswaku ku tirhisiwa mavulavulelo ya ku swi twakala ka tindleni ta varimi ni vatshevi leswaku a nkama wu le ka matshamela munhu kutani hi leswi hi ntshimatshima swidomu swi endleka ku va tintlhari ta INAM ti hlengeletana laha marakweni ku sukela namuntlha ku va fika mundzuku hi mahungu lawa hi nga mi fikisaka wo nkama ka min'wana mahungu hi tata ni man'wana swidomu ya nhlengeletano ya INAM amarakweni.
1: Inkomu Stelly Manyisa yimela wolawa mahungu kusaha mahungu minkari kumbe swiyenge swa mahungu swa yontso kula a Radio Mozambique. Mahungu ya ugamu itaka nawo ka xiyenge xa mahungu ya nhlika na xifundzankulumapozi mulo leswaku vurhangeli bya xiwubyana xintshwa xa nyelaka ku vonelela ta majela ni mintengo ya xifundzankulumapozi exai byi kungwata eku tshimamisa emintirho ya xisencha lomu ku landziwaka emintirho ya ku hambanahambana. Xitshimiso lexi xa murhangeli wa xiwubyana lexi Gabriel Estevan Hlongo lweyi a musumburuko lweyi a rhambeke evavatsari va mahungu akuva a ya tivisa ematirhelo mantshwa ya xiwubyana lexi khale a xi vitaniwa INAI kumbe Expressão Nacional de Desenvolvimento Econômico.
2: A xiwubyana xintshwa xi na mais poderes leswaku xi ta va ni autonomia kumbe ku tikota ka matirhelo ya xona. Hinkwaswo leswi xi fanelaka swi tirha swi ta va swi planifikariwa phakati ka xikanekiso. Entao swi bala leswaku leswi a nawu u balaka swona lowu hi wu haxaka nyamuntlha laha hi ta va ni matimba leswaku hi minkarhi hinkwayo hi vonelela hi minkarhi hinkwayo ni hi tindhawu hinkwato hi vonelela leswaku ku humelela yini lomu a mabazara lomu switolo i ntswini leswi swi nga honeka nambi lomu ka machapo hi vulavula hi maindustria dana hi laha hi tivaka hi kona a doropa la hina la ka Maputsu hi doropa leli li nga ni maindustria yo tala hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Hina hi na responsabilidad yikulu ya ku vonelela a timhaka ta ku bindzula ka swilo leswi swi dliwaka ni man'wanyana maservice swi nga endlaka leswaku ma prejudicara o segurança alimentare o a ikonomia ya tiko la hina. Entao leswi swi bala leswaku hi ta va ni matimba minkarhi hinkwayo na hi nga ha yimelanga a ku chunsiwa hi xihubyani xa mfumo. Loko ni vula xihubyani xa mfumo hi nga vulavula hi ministeri pour exemple a INAI a tuteleriwa kumbe a rhangeliwa hi ministeri wa ikonomia swoswi a swa ha litana a INAI a exai instituição lexi kumbe xikanekiso lexi xi nga independent hinkwaswo swi dizayineriwa kwala phakati ku ni matshamela ya ku hlamula hi kola na kola a timhaka hinkwato ti humelelaku ka vamamabindzu ni vaxavi. Ntao swi ta koteka leswaku minkarhi hinkwayo hi tindhawu hinkwato hi va kona loko hi cuvukisisa amina a INAI a li kona hi xiyimo xa provincia ku hela kambe a nawu lowu nga kona swoswo u swi sindzisa leswaku a nawu u sindzisa leswaku a Expressão Geral de Segurança Alimentar e Econômica a fanela ku yehla a tema distrito ten que va ni madelegados distritais delegados provinciais e Expressão Geral ou órgão central da INAI. Então, leswi bala leswaku hi ta va ni atuação ni ku tshundzeka ka xitshungu hi ntshimantshima para hi hlamula a swikhalo leswi swi yelanaka ni wubindzuli kumbe ni wuxavisi.
1: Marito ya Gabriel Hlongo yena a nga murhangeli muntshwa wa xipensano lexi kumbe wa xiwubyana lexi xi nyelaka eku vonelela.

0: akana swin'wana loko anga kuva hi bamandla hi tlhela na khinsama hi tlhelela ndzhaku na hi kuma waku loko xiyenge lexi xa mahungu xi ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti yi yamukela ku vhalisa ka mehe Fernand Sidumu ni lulamiseke ntlheni paluxa lexiyenge a xiyenge xi veke na Tomas Buruma ka vukhavuteli na hi ku loko loni ta mavekisa mundzuku lowu hi nkarhi wolo hi ta va kola hi leswi fa mahombe a hali nhlikani.
1: Inhlikani Maputo. Nokonokota majungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo. Ikani sinene Fernando Sidumu na Tomas Buruma kuva mitile matata hikumbisa matshamela ya xifundzha nkulu Maputo indlela ya majungulo. Masunguleleke ya lexi yenge xa mitirho lawa hi famba na xona lexi yenge xa mitirho hi ta yima na hi vona kusuhi swinene simbi ya 16 years Faustino Sidumu n'winyo rito lebyi nga pfukeni kun'we hi ta longoloka na hi lunkama hi zandzaka ku va hi sungula hi ku tsutsuma a ya xixima leti ti yelanaka ni ta vupaluxi ntshaku hi tata ni tin'wana ta lisima swinene.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya Milu Dzense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida Xzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número

0: Ta swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
1: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
0: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
1: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
0: Wa vo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi swi hi nga swi vula a karhi ya yangwisa n'wana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni biwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlele.
0: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
0: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi, yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ku phatima
4: Santo Dos kamauri anga agosto 2026.
5: Kusungula nongoloko Phatima Maputo 2026.
4: Warambiwa ku vohlengela ka mtshantswa vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
5: Zwi handleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu letsi u dzandzaka.
4: Hi kurindzile.
6: O que é o Mpox?
7: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
8: Watch delay na 13 horas na 35 minutos e meio a tico em Moçambique. Ngwale khale nje hi ta sungula xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri na Annabella Nkumbe. Hi zandzaku va hi lunkama hi n'we hoyozela va zandza va yingiseti n'wine hi taka hi longoloka hi lunkama mi ti kumele mpangaletimunene hikuva mpangaletimunene i yimisoro provincial Maputo wa Radio Mozambique.

Ihlikane mwingiseti wa kurandzeka ka xenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri akuva hi vuyisanka tsakanyo wa leswi endlekeke ugan'wini bya vhiki. Ugan'wini bya vhiki bola ri beliwile hi vulavula hi mitlangu ya musambola, hi vulavula nakona hi leswi endlekaka mayelana ku tilulamisela ka majogo sportivo scolaris, hi vulavula nakona hi mitlangu yi landziweke segunda division xiyimo xa xifundzankulu Maputo, nambi ni mitlangu ya futsal xiyimo xa xifundzankulu Maputo, ni mitlangu yi beliwaka ka swifundza swa ku hambanahambana leswi vulavula hi tikweni ra Magudu. Kambe na hi sangula hi ku hlaya leswaku namuntlha ku yisiwa mahlweni jornada la u 15 la musambola 2026 loku liga sportiva de Sofala a yamukela a ferroviario wa Lixinga a campo ya ferroviario wa Beira.

0: wa nakala ta brand association Black Bulls a campo ya nakala hi wa umbiri lweyi Associação Desportiva de Pemba está brana Machaken, a campo ya municipal wa Pemba, ferroviário wa Nampula ata ya mukela anakulodzi ferroviário wa Maputo, a campo ya 25 de junho. Iwa umbiri, Bahia de Pemba ata brana Costa do Sol, jornada ali puleke atolo ikuva União Desportiva wa Songo aya mukelila Associação Desportiva de Vilankulu abati bela ibola lingula kupfumala yangulu inga tla leswaku ka mphikizani le ya musambola ivona antla wa Associação Black Bulls swina ferroviário wa Beira iminta wa le ilandzala ilandzana ka ta bela classificativa ni makuma mbiri ya tipontu na ntlhanu nanwe inga vintage wa tipontu aminta wa imbiri loko isikotile ku mhela ka jornada le hundzeke se swa komba leswaku ntlawa lowa abebe loko namuntlha wu swi kota ku humelela a kampu ya nakala wu nga ha ya mahlweni hikuva wu engetela a handzu hikusa ku ta fika swo swi vona ntlawa lowu wa xingal de tete wu ngo va ni munhu wa tipuntu ku ta fika swo swi kona swa mitlangu hi ta ku swihi na kuma jornada mali kona hikusa ka hakela ku va ku ta beliwa a segunda volta a mintlawa leyi kumekaka hansi swi nga ha endleka ya ha kumeka henhla hi vonile a lembe le hundzeke ferroviário de Maputo lweyi a fikeke ka xiyenge xa vumbirhi na ha kumeka tipontu titsongo kambe a swi kotile ku va ya pfala a mphikizano na ha kumeka a henhla hi ku yi huma ka musambola yi nghena ka mitlangu ya vana va swikolo lava va kumekaka a laha xitututu industrial a ku va va tilulamisela leswaku va ta tikombekisa hi tindlela tinene a xifundzankulu Nyembani hi ku kombisa xifundzankulu lexi kambe mixi wa namuntlha mutirhisani kulori Rigoberto Xisano hi lweyi a kumekeke layani a xikola industrial lomu a buleke na Dinigelia i hubyana wa xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo lweyi a buleke na yena mayelano ni ku tilulamisela loku se masiku ma fikeke kusa mitlangu yi ta sungula hi 31 ka n'hweti hi nga ka yona ku ya fika sexi ka setembro a taka.
1: Mitirho ya ku tilunghisela ku va a delegasana xifundzanku Maputo yi kumeka a fexivala sonaliku xikolari ya phambeni ka nkarhi wa sweswi swi swi endliwaka leswa hi timpahla ta koho ta ku yambala ka vatsongwana ka delegasano ni ku swi swi lunghisiwaka ka nkarhi wa sweswi
2: khanu a wu enhlekani khanu mama a xitaji xa hina xa kontinuara a vatsongwana va hina va kontinuara va trina ra kahle a hi se va ni problema kumbexana ya mavabyi kumbexana ya swin'wana ni swin'wana swa kontinuara a xitaji xi famba kahle a ni tivi a wu ku i yini swin'wana
1: a ni kumbelelo ni maekipamento indumentario ya xifundzankulu Maputo hinkwaswo swi tshamisekile
2: khanimama ni nga swa swaku swi tshamisekile swi ku xaviwini swi ku hambiwini a kwalikeri nkama swi ta hi fikela minchumu leswi swi nga ku lunghisiweni
1: a yi ku phinda ti hlaya swa ku a delegasao ti ta va ni ra xifundzankulu Maputo ni ta va na vanhu vangaki ende ni swi swi nga ta endliwa para van'wanye va leyi choreografia ku ni choreografia provincial kumbe ya madelegasao hinkwavo
2: kumbe swi tivaka swa ku vatsongwana va atleta va hini 130 wa vatsongwana ku ni a vintage wa vatrenador wa vatrenador hi ku xana vateki hi ni tlhelo ya choreografia ya inspayariwa a mafini timana kutolo ni sabado ntshimantshima ngopfu a ku lungu a ku voniwa swa leswo ma choreografia ya provincia va inspayara vatsongwa.

0: vana pura va kombisa na vona choreography ya la vona a festival na swona.
1: Handle ka leswo ku sungurile a mitlangu ya Prepare South nga hlaya ma-trainers ni mitlawa yin'wanyana para a vatsongwana va kumeka njhani na va ni majogo ya manyingi ya control.
0: Swa endleka ngopfu ku masintimana tolo prezen vatsongwana va maekipa manyingi mabelini maekipa man'wana mahamba ma-trainers du control. Swa swi vekisiwile swa endleka.
1: Hi kusuhi ni Cidade de Maputo ku ta va ni siku ni nga ta bela ni provincia ni Cidade de Maputo ka mitlangu ya majogo xikolari xi ku fana ni mapreparação.
0: Anti sweswi a se kombinara na vona hi kuntsuna hi ti preparara kwala province la hina hi bela ni ma-district ni maekipi man'wana ya kwala province.
1: Kanamampfu. Muito obrigado, Chef Diniz.

0: na futsal ndi kulandziwa ke jornada la unharu na alifambisi xilezwi idra place ayamukelili antlawa wa kulubida manyisa avaluza hi mabola manharu ya kuyanguliwa hi limwe kasi Picasso Event Football Club ati beli ntlawa if PLM damatola hi khumila mabola na manharu ya kuyanguliwa hi mambiri kasi Perla Football Club damatola ayamukeli ntlawa wa Godin Football Club avaluza hi mabola manharu ya kupfumala yangulo Academica Academia Desportiva da Matola, Aringanir na Godinho Legends de Futebol Clube, Grupo Desportivo Índico, Aluzile Matlênica Comunidade da Matola. Kuta fica sosi, tabela classificativa, Line Matsamela lá. Godinho Futebol Clube, Ani Noviwati Ponto, Kandawea Kusungula, Kandawea Umbiri, Ukume Kantawa Academica Desportiva da Matola, Singuna Grupo Desportivo Sportivo Índico, ni Tlanuati Ponto na Timbiri, kasi Tlanuati Ponto na Imwi, tini mintlawa ya Clube da Manyisa na Picasso Evento. E o Gamo kutafika swi kubeliwa ke jornada la unharu, kuni ntlawa Perlas Football Club na if PLM da Machava, da Matola, na vanga na Tiponto. Loko ya mahlweni ni mintlangu ya ku tisa miri nkama lowu nga ka 3:54 ku nga likhale ya dumba leswaku Faustino Sidumu a ta ku swi chipile kambe hi fanela ku va hi tsutsuma hi ya kongoma a xifundzeni xa Magudi lomu ku landziweke a mitlangu ya ku lumba a jornada la unharu a nga Liga dos Clubes kambi ankatsakanyo ta hukuma na Lucas Mundlovu. Lucas Mundlovu mun'we landzaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri kusukela a xifundzeni xa Magudi. Lucas Mundlovu i nhlikani a mitlangu yi fambisi njhani ugan'wini bya vhiki
1: na hi hlaya leswaku a mphikizano lowu chiwaka Liga de Clubes hi lowu u nga ku tsakiseni ngopfu swinene xileswo ku beliwile a jornada ra vuntlhanu na kan'we ku heleni ka vhiki jornada leri ri veke ri beliwa hi tindlela letinene ri tlhela ri kombisa ku cinca ka matshamelo ya classification ndzhaku ka mitlangu leyi nga endliwa ya sexta jornada ku ta fikela sweswi loyi se a kumeka ka maninginingini ya Liga dos Clubes i ntlawa wa União Desportiva ya Mawandla ndzhaku ka loko a ntlawa wa Geração Unida wu swi kotile ku ve ni wu tshama emaninginingini ku fikela nkarhi wa ku leha sweswi a hi languteni mihandzu leyi nga va hi hlometela ku heleni ka vhiki loko ku ta va ku beliwa a sexta jornada Botafogo a bile ntlawa wa Geração Unida hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa ha rin'we kasi União Desportiva wa Mawandla hi loyi ke a beke na a khomile ntlawa wa Desportivo Juvenil hi ntlhanu wa mabola na mambirhi ya ku pfumala yangulo kasi Rikatlana hi loyi ke a beke ntlawa wa Atletico wa Gruta hi mune wa mabola ya ku yanguliwa ha manharhu kasi nakona ku ve ni ku ringana exikarhi ka ntlawa wa Timangeni Football Club ni ntlawa wa Xobela Football Club hi bola rin'we eka rin'we kasi ke ntlawa wa Football Club ya Xokotiva a wu swi kotanga ku ni nghena eka jornada leri hikwalaho ku ve ni mintlawa yi kumeka yi nga hlangana hi languta classification ntlawa wa União Desportiva wa Mawandla wu kumeka ka xiyimo xa ku sungula.

Hoyo mwingiseti wa kurandzeka hitlela hi vana wena nyamuntla ka nongonoko nwana wa nsati longena ka ka xikhomo xa wena hi musumbuluku hi 14:10 uphinda hi wa mbiri 21:30 ni hi wa ntlhanu hi 14:10 kola ka xitichi xa hina xa vuhaxa hi misori provincial de Maputo wa radio Mozambique ka 102.3 FM ni ka 108 on the media nakona unga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mz. Nkongometo wukulu wa nongonoko wa hina i ku va hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhenha, ku tihita ni ku tinyiketela kakwe ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana, kusukela endyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona. Tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka, ka nongonoko u hundzeke hi bulile hi michadu ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga. Leswi vatswele va fanelaka ku swi endla a ku va sivela mhaka leyi. Nyamuntlha hi ta ya mahlweni hi ku kombisa tindlela ta ku tshinya vatsongwani a ku va nga tingheniseli ka michadu va nga se fikeliwa hi ntanga. Kambe tanihi xihena ka nongonoko wa hina hi ta losela hi vunanga la banda ku paluxa loko vabandleve vabyele a ku va nga chadisi vana va nga se fikeliwa hi ntanga.

mkhosi wa ku rhandzeka. Hakunene a hi faneli ku chadisa vana va nga se fikeliwa hi ntanga. Hikuva leswo swi hoxela timfanelo ta vatsongwana ni ku va swi thindekisa vumundzuku bya vona. Ku fambeni ka nongonoko u hundzeke, hi bulile hi mhaka leyi na hi tsatsiya vatswele a ku va va nga ngheneliwi hi moya wa ku va va chadisa vana va nga se fikeliwa hi ntanga. Ka mabulo ya hina, swi ve livaleni leswaku ku chadisa vana va nga se fikeliwa hi ntanga swi engetela vusiwana mindyangwini ya hina, nakona swi pfalela ku va vana va landza mixuvu ya vona. Nyamuntlha, hi ta ya mahlweni hikuva hi kombisa mavonela ya vamamani va hamamu, a nga Associação da Mulher do Amparo de Moçambique, nhlangano wu kumekaka mugangeni wa Patrice Lumumba ka mfumo wa ka Matsolo. Mukhosi wa ku rhandzeka Tsundzuka, hina vatswele hi fanele ku simamela mindyangu ya hina a ku dyondziseni ka vana, a ku va twisisa leswaku va fanele ku lulamisa vumundzuku bya vona na va nyika lisima a xikolwe. Na hi nga tateli marito, hi ta nyika nkama ka vamamana Julieta Manueli, Luiz Antonio Maendela, Arlinda Jorge Nyaka na Katarina Pascual a ku va veka mavonela ya vona henhla ka mhaka leyi na hi sangula hi ku veka xivutiso lexi. A hi va yingiseni. Khanimam swinene, nakona hi makhambi manyingi ku ni leswaku hi na vatswele hi bula ni vana hi va kombisa leswaku lani a xikolwe hi xona tshinya, kambe u nga tshuka u swi vona ku ya humelela munhu a nga kusuhani swinene na hina a nga va muyakelani wa ku a humile a ya hi nga vulavula hi Joni ku nga kusuhi a ya Joni a ya tlhela hi mu vona leswaku hei luya mahanyela yena ngima u ta mu vona se ya sungula ku va kokakoka swi a swinhanyatani swa lo mugangeni swi mu vona na leswaku hi titiya wa luya wa mungani wa mina wa laya a vuya na le ka matshamela lawa a ku va vana va swi twisisa leswaku a vanhu va le handle makhambi manyingi va nga tshuka

0: ipeta a khombyeni hi fanele ku va hi bula na vona hi ndlela munhu
1: kani mapa a ndlela leyi faneleke ku va dyondzisa a vana ku va va nga naveli vanhu lava boyaka hi le handle hikuva hi minkazi yiningi yo va vona vanhu lava boyaka hi le handle lava xongile hi nkamanyana wo luwa leswi a swi hanyaka lomu boyaka hi kona a hi swi tivi hi fanele ku va hi va dyondzisa hi va byela leswaku wena si mama laha u nga koni laha u dyondza u navela leswi mini ni ku dyondzisaka swone u navela ku endla leswinene u dyondza hikuva loko u dyondza xikolo xi ta ku pfuna a xikolo hi xona xi nga ta va ka xi ku nyika ntizo lowu wena u navelaka
2: mambo a ni na mazito ya ku tala ka ku jidara ka vatsongwana loko vhela ntiyiso ko ku jirira ni vatsongwana hi nga jiramento vhela ku hi tshama na vona hi nga kazali hi ni vamamana hikuva wanuna u pfuka huma famba a ndyangu tiviwa hi wansati xa loko na mina wansati ni nga tinyiketeli ku kudara vana laha a ku na lexi ta ka lulama lexi ni fanele ku yantxa vhela ku siku ni hlikani ni ku n'wananga a xalisima ku tidyondzela u tibekela bya mundzuku bya ku yi nga futuru loko u tlhasa nkama wa kakwako u ta famba u katini na wena wa jaha a ni ku tlhaa xa ku sungula ku tijulela ntizo u hamba futuru dzaku u ta kota ku chata loko a swi sizi nchumu vhela u ya wa tswalisa a n'wana wa mbengani munhu u ga mo mutrika va ku he va buyisa nyimbo ko he nyimba hi ya ku tlulo u famba swa biha no swa ku maxa n'wana luya hi mini ni nga muxani ni nga disgrasara a wuminini swi kumeka xa hi tshama na hi le matshovo loko hi le vavhisini hi nga kumini ku hi yangulana tiboha manele xa a hi nge kazali hi ni vavasati a ntiyiso ya ka kwezi ku hi tshama vhela ni vana hi va nyika ntiyiso a xikola hi xona xa ntiyiso bya mundzuku wakwe kani mambo
0: kani mambo mamana Katarina
3: o vhela a mhaka yoleyo ya yin'we ya ku hi fanele ku endla yini a ku nwa swibakela ni vana laha hina vamamana ti nge hi tiphandza hi tiva swa ku endla yini hi tshama ni vana laha hi va dyondzisa hi va byela swa ku angela hi yoleyo ya yin'we ntsena a ku na swin'wana ku laha ku dyondza a ku dyondza hi loku lavekaka hi ntiyiso tenge a mun'wana ni mun'wana n'wana a pimisa swa ku tenge a ya xikolo ekusa xikolo hi xa xi taka mi pfuna mundzuku ni mundlwana ka siku
0: a ku va hi hetelela mabulo ya hina marito lama navelaka ku va mi siyela vamamana lava hi yingisaka a nga va lo madoropeni tihandle ka madoropa hikuva hakakunene a mhaka leyi ya wusiwana hi makhambi manyingi hi yona yi endlaka leswaku hi tshuka hi nyikela vana hi na vatswele kumbe ni vo vana na vona vo va tinyikela hi va pfumelela hina vatswele hi nga va byela yini vamamana hi nkama lowu
1: na hi nkama lowu hi rhandza ku va byela vamamana hinkwavo lava va hi yingisetaka ka nkama wa sweswi leswaku a hi yeni ni mahlweni hi dyondzisa vana va hina leswaku va dyondza a ku va va ta ti encela vumundzuku byavo hi tlhela hi va dyondzisa leswaku a wu kati a hi ndlela ya ku va va baleka wusiwana loko wusiwana byi li kona la mutini i ku va hi lwa hi ni vatswele ku va hi li ka hi byi hlula a hi ku va hi nyikela vana va hina ku va va va chata ni lava nga ni timali a ku va va ta hi pfuna la mutini i ku va hi va dyondzisa vana va kula va ta ti kumela mintizo va ta hi pfuna loko va tiza emindyangwini yeso
3: kani mama ni ta bala swo swa ku a mhaka hi leyi ya ku tenge hi va dyondzisa vana a ku na ndlela yin'wana a n'wana tenge a dyondza a susa makulu swa ku yini a ya phambeni ni tidyondzo bura ta tiva vumundzuku la yena
2: komu e vhela a vatsongwani vhela va kazatisa hi ku u nga suka la u kwa yi xikolo ku hanga yanga xikolweni a fambi a jiki hi ndlela a famba ni vanghana lomu va yiki kona a hi swa swinene va ka va swi lulamisa va ya ti xavisa vatsongwana xa a hi nga kazali hi nga kazaleni ni vamamana tinyaku hi ve ni ntamu kama ni wini hi va hi dukara vatsongwana ku ri ku ta tshama kun'wana a humile exikolo ko a nga yanga xikolo ayilumuka.

0: madroga ni vanghana dza madroga aya buya la kaya ambenyana longela swisayana lomu ka pasha utsha a huma la hi uniform a tlhasa lomu ya ka kona ambala swisayana a nghena a makeni ya ntizulo wa fambisa ka wona ekwanti la kaya a hi swona nga sukisa swona lomu ndleleni va mu vona swa ku lwa yin'wana manyana loko va vona mini mamana wake va le yini va le mamana wa kona a wa swi tiva ko a ni tivi nchumu xa hi kombela vhela na hini vamamana va lomu ndyangwini hi simama hi laya vatrongwana tlhela n'wana loko a huma loko a ya buya xikolweni tata swa kasi hi nga ni komba leswi u nga dyondza namuntlha hi lani u fanele ku a n'wana ku komba ntiyiso ni ndlela loko u nga swi voni u fanekele ku tshindzela xikolo xa n'wana khanela ni date wake swa ku amandya u tiva mahanyelo ya n'wana ya lala xikolweni ku ri ku ta tshama la koko a ya xikolo ku a nga yi xikolweni a famba a yambala uniform a huma ku a fambisa taka kwana xana khensa n'wini vamamana na hini vamamana swa ku a hi judareni vatsongwana va famba hi ndlela yinene ku si a mundzuku ka siku va ta hi pfuna vatsongwana lava a michato leyi leyi hi hlayaka hi ku hi nyikela vana paravaku hi ku hi vona a ku tixanisa ho xanisa vatsongwana va ka kwisi hi ku a xivezi n'wana loyi hi mu nyikelaka i ntsongo va ni 3 anjo a ya mu nyikela ka papayi wa masikwenta yi tali anjo o ya xaniseka n'wana a ya nyimbisiwa hambi wa xikrava a tswala a hali mutsonga n'wana loyi a ni fanele ku a ya xikola ya dyondza maxi hi mu limitarile hi ku ha xaniseka a hi mu nyikele ka papayi manimani ku xigogo hi lwa ni ndlela swa ku a swi fi swoleswo swi hela swi nga ha simami hi lwa naswona lo mintini ku vana va dyondza va ya xikolweni purapfela ku va ku tikumela mintiso khani mamba
1: khani mamba swinene mama na ha ri linda marito mambirhi manharhu ku va hi hetelela mabulo ya hina
2: khani mamba a hi lwenini vhela ni vatsongwana a mhaka hi yola yi hlayaka laha ni makwiziwanga timhaka leta ku loko a suka kaya ni tshama na hi ku yena a yi a xikolo na ku lela ndleleni va ni tinyingi mai a hi lwenini a ku na swimbenyana vamamani hi hini ku jaka hi lwa ku va hi swi ta kota ku swi khaluta timhaka leti hi lwa ni vo vatsongwana a ku na swimbenyana vhela mai laha handle lani a mahanyela ma cincile loko va le handle vatsongwana leswi va swi hanyaka i swimbenyana loko a nghena la kaya leswi va swi hanyaka i swimbenyana kambe a hi lwenini hi nga ka hi nga heleliwi hi matimba ya ku hi lwa na swona a hi lwenini a ku hi ta za hi kota ku va hi hlula a mhaka leyi nga ka yona khani mama
1: khani mama swinene hi tlangela swinene ka vamamana lava tinyikeke nkama ku va nyamuntlha hi bula hi nhlokomhaka leyi hi xanisaka swinene emahanyeleni ya hina hakunene swa xikuvalisa hikuva loko hi vona vana u tlhangana na yin'wana se a ni n'wana kulobye se swi kumeka na swi xikuvalisa hikuva hina a tolo a hi ku a ta heta usiwana kambe usiwana loya liya hikola ka mahanyela loya liya hikuva leswi a nga ha teka n'wana a nga tirhi nuna a nga tirhi kambe tolo a zame ku va muxengaxenga u vonanyana swa ku tsakisanyana laya u ku hi swa swinene a hi tivoneleni haka kunene hi ya mahlweni hikuva hi khwavela vatsongwana va hina a ku va va nga tingheniseli ka mhaka leyi va ka hina ku dyondza ni ku dyondzisa a swi gami minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondzisa kusukela endyangwini ndleleni ni ka tindhawu tin'wani hi kumekaka ka tona mukhosi wa ku rhandzeka hi kusuhi swinene ni ku va hi gemeta nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi heteleleke mabulo ni vamamani va hamamu lava vekeke swifuva swa vona a ku heliseni ka michadi ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu mukhosi wa ku rhandzeka hi tshembisa ku va ka nongonoko u taka hi ta kombisa mintirho ya ntombi yo karhi ka xiyenge xa ta vuxongi na hi nga se huma

Inhlikani mingisito kurandzeka ka nhlikani namuntlha la navela ku va hi ku tisela kambe viki. Kambe viki ya siku ra namuntlha kunene I Lisboa Mathavele. Lwendzeni ka 10 minute hi nga ta vaka hi vulavula hi yena na hi ku twisa avunanga byakwe.

namuntla hinkwaso hi khensa mbilu ka wena munyikiseti ku va swi kotile ku va u tipatsa na hina ku ta fika lowu nkarhi masiku ma landzelaka hi ta ku tisela tin'wana ti lanaka ni nqambi ya vhiki leyi nga ta ku tiselaka vunanga ni nxaxameto wa ndzima ya vuchayi wa tinqambi ta ku hambanahambana a nga vana va tiko. Namuntlha hi vulavulile hi Lejbo wa Mathavele. David Ntimana hi yena loyi a lulamiseke a tlhela ku kombisa nongoloko lowu. Ka masiku ma taka hi ta tlhela ku tela ni yin'wana nqambi kola ka mintirho ya Radio Msambiki. Bye bye.

0: la Durban. Yentele lo wuta na Eduardo Figuran.
1: Holo dze wati magatele handle ka tiko mamana Maria Manuela Lucas adivise leswaku vakulukumba va matiko ya dzongeni ka Afrika va ta dokadokisana hi ta ku tlakusiwa ka vachapu, ku yakiwa ka switirho, ku yandlalatiwa ka xiyenge xa magezi, vurimi ni ku londzovutiwa ka pfindla la misava. Nakona ku ta vuriwa xo karhi mayelana ni matirhelo ya xiyenge xa ku lumukela timhangu ta ntumbuluko edzongeni ka Afrika leswi kumekaka exifundzankulu xa Nampula etikweni ra Mozambique. Hikuva ka masiku ya vugamo ku hanyiwela nkitsikitsi lomu tikweni ra Afrika-Dzonga, ku rindzeriwa ku va murhangeri wa tiko leri Cyril Ramaphosa a vulavula xo karhi mayelana ni guwa leri sindziseke ku va va kute matiko va tlhelela makaya. Hi tolo murhangeri wa tiko ra Mozambique Daniel Chapo a ve ni nhlengeletano ni murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa swin'we ni xiyandla xa murhangeri wa tiko ra Malawi Mlumuzana Enoch Shihana.
0: Mfumo wa tiko wu tshembisa ku ya mahlweni hi ku tirha leswaku ndzelekano wa Resano Garcia xifundzeni xa ka N'wamba xifundzankulu Maputo wu hlengela ka nhluvuko wa Dzonga ka tiko ka Tacuma ni Hukosi. Dominique Zimakalane.
2: A holobye wa ndzawulo ya nyalakata ntleketlo xo mutlombi hi loyi a hlamuselaka leswaku ndzelekano wa Resano Garcia hi lowu nga ni matshamelo ya ku va wu hlengela ka nhluvuko wa nyingetimo ka tikonkulu wa Afrika hi ku ri ka matshamelo ya ku va wu hlanganisa tiko bya Mozambique ni tiko bya Afrika do Sul.
0: Holobye wa tinkunga ni matirhiselo ya switirho swa ximanguva lawa a tsatsi ya xihubyana xi hanyelaka ku tivisa matshamelo ya nkama inani a ku va xi tirhisa switirho swa ximanguva lawa eku kuleni ni ku paluxeni ka mahungu mayelano ni ku cincacinca ka matshamelo ya nkama hi xiyimo xa tiko. Stelio Manyisa.
3: Ameriko Mushanga a vulavula musumbuluko lowu a xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputsu ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we ya xihubyana xo xa INAM Institut National de Meteorologia Muhlanga. Holobye wa ta tinkunga a lava leswaku INAM a va muti lowu wu pfeke ni ku va mahungu lama paluxiwaka i ri lawa ma twisisekaka ka vanhu hinkwavo va tiko ngopfungopfu varimi va ti fambiselaka ntirho wa vona entlhaveni.
0: Xihubyana xintshwa xi hanyelaka ku vonelela ta madyela ni mintengo xi kunguhata ku tshimamisa mintirho ya xisencha ka mintirho yo hambanahambana ya ta mintengo. Lava va nga ta tlula minawu yi bohiweke hi xihubyana lexi sweswi va ta khatisiwa kumbe ku heleketiwa maphoyiseni a ku va va ya khatisiwa hi swidyoho swa vona. Tanihi ku hlaya ka muvoneleli wa mintirho ya uyakila xihubyana lexi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Gabriel Nhlongo hi ku rhanga mutluli wa nawu a ta kawukiwa kambe loko a simama a ta khatisiwa hi nawu. Xihubyana lexi hi ntshimantshima xikongoma ku helisa ku hoxela minawu ni ku va ku xiximiwa hi ku hetiseka malandziwela ya minawu ya ku bindzula mahlayisela hambi matleketlela ya swakudya kun'we ni ku tirhisana ni swihubyana swin'wana swa muganga hambi swa misava hinkwayo leswaku swi tluletana mahungu ma nga hoxelaka vutomi la xitshungu. Bandla la Frelimo a xifundzankulu Maputo li tshembisa leswaku hinkwaswo swi vekisekile a ku va nhlayo ya dzana ni munhu wa makume wa vakombisi va partido leli va endze hi tindlela tinene ku va va ya kumeka ka nhlengeletano ya wukhume na kan'we ya bandla leli yi nga ta endliwa doropeni la Ximuyu xifundzankulu Manika hi masiku ya 21 ku ya fika 23 ka Agosto a tsutsumaku tanihi ku hlaya ka murhangeli wa partido leli Carlos Zavala. Zavala vule leswaku lava va hlawuliweke va teka swivilelo swa vahanyitiko va xifundzankulu Maputo a ku va va swi kombisa ka nhlengeletano leyi.

Ndzi sizo rejisa te minuto xinkomu swinene Albert Langa ku va swi kotile ku va yi lulamisela tlhela kumisa mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputsu. Tiva leswaku yi ta ku rhamba hi nkarhi wa 17 ku va u tisela man'wana mahungu kwala Misoro Provincial di Maputsu. Radio Msambiki Misoro Provincial di Maputsu a tivisa ku va xavisa swipepana swa ku rungula swona maxaka ni vangani maladashmetikaxi ntsena. Swipepana leswi va swi kuma kwala Misoro Provincial di Maputsu munti kumeka ka rua da resistance ya ka nhlayo ya 318 dorobeni ra ka Matsolo. Swipepana leswi va swi kumaka na kona ka tindhawu ti xaxametelaka hi ku landza tani barra ka futurumelo ra Mateo Jordan Simango a bayo ra Ferroviario, ka Mateo Jordan Simango Palmeira ni le ka Thaninga, barra ka Vusisile bayo ra Matibyana, barra ka Kadakwal Kunkwal ra Cabral Francisco Sabon xihlaleni xa ka Nyaka, papelaria Carlos Jambala Ololwana, barra ka Armand Shop bayo ra Matendeni kwarhlavan 68, Andrade Nyabinda Sef Bar de Berrade Quartarão 14, Barraca Mominhinha Bairrush a Boane. Inaka Munceto Granzeca, Xengele Xisungula Kankarlu, Tivalisha Kuma Fambela, Yashona Atavalawan. Itava ipangalata na vunanga loko malambana na ikongoma ku swinene na dzasetore xinkaringa ta tlaka kuma mahungu ya majambu hi kulandza hi tlela ka munanga lebyi nga ta ipangalataka na ikongoma ku swinene dzoitore nkarhi wa nhlautelo marungula hi dzoitore xi kasi nkarhi wa dzana vyore xi tava hi kuma matimu ya siku ndzaku yi tava yi kuma switiviso swa ku hambanahambana ni letelenaka ni mindyangu hi 19:30 hi tava yi hlanganisa micina antena national ku va yi kuma journal la noit a tava nkarhi lowu nga ta kotanaka ni ku va gemeta xiyenge lexi xi sungulaka nkarhi lowu xiyenge xa mitirho ya siku ra namuntlha msumbuluko 17 eka n'hweti ya Mhawuri a nga August 2026. David Ntimana yena loyi a ku pangalataka ka nhlikano namuntlha loyi a ku navelelaka vuyingiseti byinene kun'wana na kun'wana laha kumekaka kona. Khangula xiyenge lexi hi vunanga bya Irmonxi ntsena loko va yimba timhaka ta mikwaxi ndzhaku nakona hi ta twa mabela mantshwa ya mavunja na yena a yimba mikwaxi fambisa swoswo. Hikuva hi woyo a hi longolokisiwa swona.

16 horas e 23 minutos, ripelile dyambu. Moyini matirhela ni ku tshemba leswaku muxavisi wa bazara se lavetela tindlela ta ku va lulamisela ndlela ku va a kongoma le kaya. Nxavo wona u fambe njhani? Ka wena u tirhela ka masin'wini u swi vonise ku yini? U tsevukelile matirhela ma famba njhani? Mindzwalo ya tshembisa. Mutleketli nkarhi lowu vanhu vo tala hi lava lavetelaka tindlela ta ku va va kongoma kaya ndzhaku ka ku va loko ri xile dyambu ni mpundzu va lavetelaka tindlela ta ku kongoma mintirhweni. Enje ku ni ntwanano xikarhi ka movha ntleketlo ka kobradori ka muchayeli ni lwa tleketliwaka. Ku sankarhi ro tala ku ni ma-intervista lamo va endlaka wona. Va mujeru. Hikusa hi vona vaxengeteli lavakulu lavo. A yi kona ku fanele ku va ni ntwanano xikarhi ka vana va tiko. Munti wa mina u ta fa endlela loko nga holeli patrona wa swona. Mun'wana na mun'wana loyi mutholaka u mutirhisi u fanele u tiva leswaku a fanele ku va kuma mphamo waku loko nkarhi wu fikile. Hikusa a ndyangu u languse ku leha u cuvuke ku leha u sime ndzeni ka mphamo lowuya.

Timaka ta ku chula mavito ya ku va ma nga twisiseki nkarhi wun'wana n'wana a ta landza leswi u n'wi chuliseke swona a vito a ta endla xikhunguvanyisi siku rin'wana na rin'wana u tshama na ku wati Fernando kasi 5 nyaka

0: ngelwatikuleli Cyril Ramaphosa avola shokare mina ni guwa le sinseke kuva vakute matiko vathelela makaya itolo murangelo wa tikola Mosambiki Daniel Chapo avene nhlanganetana ni murangelo wa tikola Africa Dzonga Cyril Ramaphosa swinwe ni xiyandla xa murangelo wa tikola Malawi mlumuzana Enoch Shihana
1: Fumo wa tiko u tshembisa ku ya mahlweni hi ku tirha leswaku ndzelekano wa Resano Garcia xifundzeni xa ka n'wamba xifundzankulu Maputo wu hlengela ka nhluvuko wa Dzonga ka tiko ka ta cuma ni hukosi Dumiki Zhumakalani
2: a holobye wa ndzawulo ya nyalakata ntleketlo xo homotlombi hi lowu a tihlamuseleke leswaku ndzelekano wa Resano Garcia hi lowu nga ni matshamela ku va wu hlengela ka nhluvuko wa nyingetimo ka tikonkulu wa Afrika hi ku ri ka matshamela ku va wu hlanganisa tiko bya Mosambiki ni tiko bya Afrika do Sul.
1: Holobye wa tinkunga ni matirhiselo ya switirho swa ximanguva lawa a tsatsi ya xihubyana xi hanyelaka ku tivisa matshamelo ya nkama inami. Akuva xitirhisa switirho swa ximanguva lawa akukoleni ni ku palusheni ka mahungu mayelano ni ku cincacinca ka matshamala ya nkama hi ximu xa tiko Stelio Manyisa
3: Ameriko Mushanga avulavula musumbuluko lowu a xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we ya xihubyana xo xa INAM Institut National de Meteorologia Mushanga Holobye wa tatinkunga alava leswaku INAM ava muti lowu pfeke ni ku va mahungu lama paluxiwaka i ri lawa ma twisisekaka ka vanhu hinkwavo va tiko ngopfungopfu varimi va ti fambiselaka ntirho wa vona entlhaveni.
1: Xihubyana xintshwa xi hanyelaka ku vonelela ta madyela ni mintengo xi kunguhata ku tshimamisa mintirho ya xisencha ka mintirho yo hambanahambana ya ta mintengo. Lava va nga ta tlula minawu yi bohiweke hi xibyana lexi sweswi va ta khatisiwa kumbe ku heleketiwa maphoyiseni akuva va ya khatisiwa hi swidyoho swa vona. Tanihi ku hlaya ka muvoneleli wa mintirho ya uyakila xihubyana lexi hi ximu xa xifundzankulu Maputo Gabriel Nhlongo hi ku rhanga mutluli wa nawu a ta kawukiwa kambe loko a simama a ta khatisiwa hi nawu. Xihubyana lexi hi ntshimantshima xi kongoma ku helisa ku hoxela minawu ni ku va ku xiximiwa hi ku hetiseka malandziwela ya minawu ya ku bindzula mahlayisela hambi matleketlela ya swakudya kun'we ni ku tirhisana ni swihubyana swin'wana swa muganga hambi swa misava hinkwayo leswaku swi tluletana mahungu ma nga hoxelaka vutomi la xitshungu. Bandla la Frelimo a xifundzankulu Maputo li tshembisa leswaku hinkwaswo swi vekisekile akuva nhlayo ya dzana ni munhu wa makume wa vakombisi va partido leli va endze hi tindlela tinene ku va va ya kumeka ka nhlengeletano ya wukhume na kan'we ya bandla leli yi nga ta endliwa doropeni la ximuyu xifundzankulu Manika hi masiku ya 21 ku ya fika 23 xika agosto a tsutsumaku. Tani hi ku hlaya ka murhangeli wa partido leli Carlos Zavala. Zavala vule leswaku lava va hlawuliweke va teka swivilelo swa vahanyitiku va xifundzankulu Maputo akuva va swi kombisa ka nhlengeletano leyi. Mfumo wu tisa leswaku ku ni maphalafeni lomu tikweni hambileswi ku vonekaka mabixa lomu ka tindhawu ta vuxavisi la bindzu leli lomu tikweni. Marito mativisiweke ka nhlengeletano ya ku vonelela mafambela ya mintirho ya ndzawulo ya pfinca la migodi ni ndzilo wa gezi yi endliwa ku xifundzeni xa Matutwini kolomu xifundzankulu Maputo. Julie Mavota.
4: Kunene ndzeni ka nhlengeletano leyi hi ta va hi kule matshungula na maxaka ku va tikweni ku ni maphalafeni hi ku dzingana ku va ku chiliwa ka mimovha ni switiso swin'wana leswi swi tirhisaka maphalafeni hi ku hambana ka mahungu ndlela lawa ma fambafambiki mavhiki ma hundziki ya ku yelana ni ku va lomu tikweni ku nga na aphalafeni kumbexana hikwalaka ku va a ku ni ku tala swinene lomu mabombeni ya maphalafeni. Tani hi ku hlaya ka murhangeli wa ta maphalafeni xiyimo xa tiko bya Mosambiki ndzeni ka ndzawulo

0: execução de determinadas cargas, ao incumprimento dos prazos contratuais, também ao desgaste acrescido das infraestruturas rodoviárias, para além da fadiga também que cria os nossos profissionais que aqui prestam serviços.
1: A mentira e a curva que aqui se o Angelo Canuar São Garcia luta que a mukela a mentira e a voz angeli já tico já Moçambique na África do Sul que chega a migração ele me taca teca te malta o classa 980 milhões de temeticali.
2: Olá, Dwe, o atingunga ni matricela e a fitiru xaximanguvalawa. A tzatzia xiu dwana xanyela kakutiva ma tzamela yankama inami. A kuva xitiru sa fitiru xaximanguvalawa a kukuleni ni kupalu xeni kama hungu maelanu ni kuchincha chincha kama tzamela yankama ishi mshatiku. Stelio Manyisa.
3: Holobye wa tatinkunga ni vutirhisi bya switirho swa ximanguvana lawa a tsatsiya xihubyana xi hanyelaka ku paluxa mahungu ya ta ku cincacinca ka matshamela ya nkama Instituto Nacional de Meteorologia a ku va xi ya mahlweni hi ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa a ku koleni ka mahungu ni ku paluxeni ka mahungu mayelanaka ni ku cincacinca ka ta matshamela ya nkama hi xiyimo xa tiko. Americo Mushanga a lava leswaku xihubyana lexi xa INAM Instituto Nacional de Meteorologia xi va lexi xi tirhisaka a vunyan'waka a ku va ku hangalasiwa mahungu lawa ma nga ta tirhisiwaka hi swiyenge swa ku hambanahambana. Americo Mushanga a vulavula musumbuluko lowu a xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputsu ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we ya xihubyana xo lexi xa INAM Instituto Nacional de Meteorologia.
4: A automação das instalações das estações meteorológicas permitirá substituir processos manuais por sistemas capazes de recolher e transmitir dados em tempo real com maior rapidez, qualidade e continuidade.
3: Marito ya Musa Mustafa, murrangeli nandza wa Instituto Nacional de Meteorologia, loko vulavula hi ntirho lowu va nga ta wu tamela ndzeni ka ku va va sungula ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa enkongometeni wa ku va ku yantswisiwa a matirhelo ya vona. A ntirho wa vona i ku hangalasa mahungu mayelanaka ni ku cinca ka matshamelo ya nkama na mhangu leyi yi nga si na fika na nkongometo ku va mfumo wu swi kota ku va a ku rhanga wu fikelela a xitshungu.
2: Namuntlha ku haxiwe nawuntshwa wa ku vonelela ta xisentxa xa mintirho ya ta madyela ni mintengo. Monica Novela a ta ni entelelo wa mahungu lawa.
5: Vurhangeli bya xihubyana xintshwa xi hanyelaka ku vonelela ta madyela ni mintengo ya xifundzankulu Maputo Exai xi tshembisa ku va xi ta khatisa van'wamabindzu lava kalaka va nga landzi minawu ya vuxavisi ni ku hlayisa mabindzu yo hambanahambana. Ka lava kanyaka minawu, xihubyana xintshwa xa vuvoneleli ta madyela xi vula leswaku va ta khatisiwa va tlhela va kongomisiwa evuphoyiseni. Tanihi ku vula ka murhangeli wa xihubyana lexi Gabriel Steven Nhlongo, maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku helisa vukanganyisi leli tshukaka li humelela ka xiyenge xa ta mintengo. Nhlongo a vulavula mixo wa musumbuluko lowu a doropeni la ka Matsolo ku haxeni ka nawuntshwa wa ta wuvonelela ta madyela ni mintengo.
6: A xihubyana xintshwa xi na mais poderes leswaku xi ta va ni autonomia kumbe ku tikota ka matirhelo ya xona. Hinkwaswo leswi xi fanelaka ku swi tirha swi ta va swi planifikariwa phakati ka xikanekiso. Entawu swi bala leswaku leswi a nawu u balaka swona lowu hi wu haxaka nyamuntlha laha hi ta va ni matimba leswaku hi minkarhi hinkwayo ni hi tindhawu hinkwato hi vonelela leswaku ku humelela yini lomu a mabazara, lomu switolo, i ntswini leswi swi nga onheka hambi lomu ka machapo hi vulavula hi maindustria. Dana hi laha hi tivaka hi kona a doropa la hina la ka Maputsu i doropa leli li nga ni maindustria yo tala hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Hina hi na responsabilidad yikulu ya ku vonelela a timhaka ta ku bindzula ka swilo leswi swi dliwaka ni man'wanyana maservice swi nga endlaka leswaku ma prejudicara o segurança alimentar o a ikhonomi.

0: Mia ya tiko la hina ntawo leso swibala swa ku ita vani matimba minkari hinkwayo na inga inyimelanga aku chunsiwa hi xihudzwani xa mfumo loko ni vula xihudzwani xa mfumo nga vulavula hi ministeri for example ainai a tuteleriwa kumbe a rhangeliwa hi ministeri wa ikonomia sofi a swa halitana a exai instituição lexi kumbe xikanekiso lexi xi nga independent hinkwaswo swi dizayineriwa kwala phakati ku ni matshamela ya ku hlamula hi kola na kola a timhaka hinkwato ti humelelaku ka vamamabindzu ni vaxavi loko hi cuvukisisa ainai a li kona hi xiyimo xa provincia ku hela kambe a nawu lowu nga kona swoswi wu sindzisa leswaku a Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica a fanela ku yehla a tema distrito tem que vani madelegados distritais delegados provinciais e Inspeção Geral ou órgão central da ainai então leswi vula swaku hi ta va ni atuação ni ku tshundzeka ka xitshungu hi ntshimantshima para hi hlamula a swikhalo leswi swi yelanaku ni vubindzuli kumbe ni vuxavisi.
1: Marito ya muhlanganyeteli wa mintirho ya ku simeka xihubyana xi nga ta hanyela ta matshamela manene ya swakudya ni mintengo ya xifundzankulu Maputo Gabriel Nhlongo loko a vulavula hi mintirho yi nga ta landziwa enkongometweni wa ku vekisa matshamela manene ya xitshungu a xifundzankulu lexi.
2: Bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo li tshembisa leswaku hinkwaswo swi vekisekile a ku va vakombisi va bandla leli va ya kumeka ka nhlengeletano yi nga ta endliwa dropeni la ximuyu xifundzankulu Manika. Fernando Sidumu.
3: Bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo li tamele entirho wa ku yaka exilawu xa tinhlengeletano leswo ntlawa o wa kumisa bandla la Frelimo aka nhlengeletano ya 11 ya bandla leli hi nga ta va endliwaka hi kusukela siku ra 21 ku ya fika 23 xika agosti hi nga ka yena kusukela mutshunguri lweyi va tlhava liendzo na vakongoma axifundzankulu Manika edorobeni la ximuyu tanihi ku vula ka murhangeri wa bandla ra Frelimo axifundzankulu Maputo hinkwaswo swi tshamisekile a ku va vakombisi va bandla leli va ya tivisa eku vilela ka xitshungu xa xifundzankulu Maputo ka nhlengelwani leyi yi nga ta patsaka emadzanadzana ya swirho swa Frelimo edorobeni la ximuyu. Carlos Zavala a tshimamisa leswaku hi tshimatshima ku ta kombisiwa hi leti telenaka ni ta vurimi kun'we ni swikhalo swin'wana swa xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
2: Lawa magamela ya nhlavutelo wa marungula ka siku hi humeleliseke leswaku holobye wa wudahu lomutikweni a seketelani lavekiwa ku va matiko ya SADC ma vumbana a ku va ku helisiwa wubihi le vangiwaku hikolaka ku cincacinca ka matshamelo ya tinguva. Namuntlha ku haxiwe nawu wuntshwa wu vonelelaku ta xisenca xa mintirho ya ta majela ni mintengo. Masiku mataku andzele ka nini wa Resano Garcia xifundzeni xa ka N'wamba ku ta yakiwa muti wa ku katsa swihubyana swa ku vonela mapasi ya vuyendzi ka matiko ya Mosambiki na Afrika-Dzonga. Misalisiwa hi Alberto Langa ka wuhlawutele na Afonso Magole ka wukhawutele. Ku dya hi ku engeta.
4: Me yingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisor provincial Maputo.
5: Dzito regi 16 minutos inkomu swinene Afonso Magoli na Alberto Langa kuva muswikotile kwa milomisi na mikombisa nhlavutelo wa marungula. Hi tikumile leti humelelaka lomutikweni ni ma tiko man'wana tani hi le Afrika-Dzonga ndzeni ka nhlavutelo wa marungula. Xileswo minyiseti hi tlela ka vunangana hi kongomaka dzana vhiwara hi xinkarhi lowu nga ta kumaka matimu ya siku. Ku fambeni ka wora leri hi ta kuma nakona letelaka ni mintengo.

Nhlangano wa SADCC a wuni nkongometo wa ku pumba nxavo wa swilo tikweni la Afrika do Sul ni ku engetela mintamu ya ku hluvukisa matiko lawa amugangeni. Macincele lawa ma endle ku va matiko ya Afrika ma pfula tindlela ta ku va mimfumo ya SADC ni sayina xipfumelelano xa ku vumba SADC hi ku siva SADCC. Mhaka yi nga endleka hi 17 ka Mhawuri wa 1992 edorobeni la Vinduki tikweni la Namibia. Ndzeni ka malembe lawo ndzhaku ka ku va nhlangano lowu u vumbiwile, wona wu ye mahlweni hi ku endla hinkwaswo a ku va wu kuma nhluvuko ni ku kulisa a vukosi nkongometweni wa ku helisa a vusweti, ku yantswisiwa a vutomi la xitshungu ni ku seketela xitshungu xi nga hali ka matshamele ya ku pfumala hikola ka ku ngheniseliwa ka SADC. A ku tiyiseni ka kurhula, ku vhikela matiko ni ku tiyisa xinakulobye xa ta mahanyele ntumbunuko ka xitshungu xa matiko lawa.

Ave hosi ya muganga leyi kunene i beleke munanga leyi namuntlha nga siku ra nkhuvu ka xoko hayi kona ya suka le magudi ya rhamba naza na zama ka wuka avubidyo lebyi a vulavulaka hi byona rifilabo.

ka mintlawa hinkwayo ku ya fika wa vunharhu a taka edoropeni la le Ximoyi xifundzankulu Manica. Mahungu ma vula leswaku ku fambeni ka masiku hi kumekaku ka wona ku karhi ku landziwa a mintirho ya vugamu hi ku kongoma a ku vekisa mafambelo manene ya mintirho leyi. Ya matiko ya vambe. Murhangeli wa tiko la Zambia Hakainde Hichilema a ya mahlweni hi ku kumeka phambeni ka nhlawutelo wa mavhoto ndzhaku ka mintirho ya nhlawula mani hi ku kongoma ku hlawula murhangeli wa tiko milandziweke hi wa vumune wa vhiki la tolo. Mahungu ma vula leswaku Hichilema ku ta fika sweswi a ni ku tlula 1,500,000 wa mavhoto ma yangulaka hi 58,87 wa tiphurusento, kasi mulandzeli wakwe wa ntshima Brian Mudubule a kumeka ka ndhawu ya vumbirhi ni kusuhi ni 1,000,000 wa mavhoto. Ku va muyimeli ku hlawuliwa ku rhangela tiko a humelela ka xiyenge xa ku sungula hi ku kongoma ku landziwa xiyenge xa vumbirhi a fanele ku va ni ku tlula 50% ta mavhoto ma nga ni mpfumelelo. Ta matshamele ya nkama. Ku fambeni ka siku la mundzuku doroba na liteta nga va lona li nga ku pfumelaka hi ku tlulisa na 31°C ku landzela doroba na libeira na 28. Madoroba ya Inyembani, Vilankulu, Kilimani, Nampula na Pemba ma nga ha fika ka 27°C, Maputo 26, Nchayinchayi na Ximoyo 25°C, Hivugamu ya kuma doroba na Lixinga na 24°C. Vakwero hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

0: kambe hi ta tsemakanya hi layana ka nsimbi ya 22 horas na 30 minutos hi nkarhi wunene lowu hi nga ta va na hi kuma reportage nkarhi lowu va likwerhu va nga ta hi kombisaka mintirho ya vukoli bya mahungu yo hambana. Hi 23 horas yi ta va nkarhi wunene lowu ha wona hi nga ta koka moya hi ndlela ya vunanga, kasi hi 23 na 30 minutos yi ta va nkarhi wa Ultimo Journal i nkarhi wa ku va hi kuma leti ti nga ta vumba a mahungu hi ndlela ya tinhlokomhaka.
1: Lipelile bandla la Frelimo Fundzankulu Gaza libeka ku langutela kunene hi nhlengeletano yo chume na kanwe ya swirho swa bandla leli inga talandziwa ka kusukela 21 ka weti inga ka yona a dropela ximoyo Fundzankulu Manika. Mfumo wa tiko la Msambiki u tshembisa leswaku u ta tihita ku tirha a ku va ndzelekani wa gaxa xifundzeni xa ka n'wamba xifundzankulu Maputo u nyikela nhlengelo wukulu a ku hlukeni ka tikonkulu Afrika hi tlhelo la ta cuma. Namuntlha xifundzankulu Nyembani u landzi vukombisi ni vuxavisi bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu hi bindzuliweke ka nguva leya ta vurimi. Mintlawa ya ku hambanahambana yi nga ta kombisaka xifundzankulu Gaza ka mintlangu yi nga ta landziwa ka xifundzankulu Nyambani hi vula leswaku se ma vekisekile matshamela a ku va va ya landza mintlangu leyi hi tindlela tinene. Leti tinhlokomhaka tikulu hi nga ta tiendlelelaka ka nongonoko xitiko xa dzongeni wa namuntlha. Mana na hina muyingiseti hi nyimela wena.

Isi sungula hinkwaswo hi ndlela ya vunene utlha u anakanya leswaku mpela hi ta famba hi kolano hi ta tiyisela kolano ka mabele ya reggae na kasi ni kutsongo papayi hi 21 horas hi tlhandlekela 25 minutos na 17 segundos hi radio Mozambique Maputo Gaza na Inyembane ku na ntsutsu ka mabele ya hina ku na meseji ka mabele ya hina Mabele ya jambu hi masiyeke na pambene hi kumaka Kino ka Brown au baby da tempo hi kongomaka 21 na 30

Lipelile, bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza, liveka ku langutela kunene hi nhlengeletano ya 11 ya swirho swa bandla leli yi nga ta landziwaka kusukela 21 ka n'hweti hi nga ka yona adorobeni la Ximoyo xifundzankulu Manika. Mfumo wa tiko la Mozambiki wu tshembisa leswaku u ta tihita ku tirha a ku va ndzelekani wa Gaxa xifundzeni xa ka n'wamba xifundzankulu Maputo u nyikela nhlengelo wukulu a ku hlukeni ka tikonkulu Afrika hi tlhelo la ta cuma. Namuntlha xifundzankulu Nyembani ku landzi vukombisi ni vuxavisi bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu hi bindzuliweke ka nguva leya ta vurimi. Mintlawa ya ku hambanahambana yi nga ta kombisaka xifundzankulu Gaza ka mintlangu yi nga ta landziwaka xifundzankulu Nyembani yi vula leswaku se ma vekisekile matshamela a ku va va ya landza mintlangu leyi hi tindlela tinene. Leti tinhlokomhaka tikulu hi nga ta tendelelaka ka nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha. Leti tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tendelelaka ku fambeni ka nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha 17 ka Agosto wa lembe la 2026. Mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka wu kombisi na Afonso Maguli ka wu kavuteli lava mina velelaka vuyingiseti byinene.

0: swa bandla la Frelimo swa xifundza nkulu Maputo swi lumba ka ntlawa u yaka ka nhlengeletani nga talandziwa ka ximoyo se swi sungule ku kongoma kona ku ya kumeka ka magovela lawa hi entelelo maringula lawa na Fernando Sidumu.
1: Tani kula ka murhangeri wa bandla la Frelimo xifundza nkulu Maputo hinkwaswo swi tshamisekile akuva vakombisi va bandla leli va ya tivisa eku vilela ka xitshungu xa xifundzankulu Maputo ka nhlengeletano leyi yi nga ta patsaka emadzanadzana ya swirho swa Frelimo edorobeni la ximoyo. Carlo Zavala a tshimamisa leswaku hi tshimatshima ku ta kombisiwa hi leti telanaka ni ta vurimi kun'we ni swikhalo swin'wana swa xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
2: A va delegati va yaka konferensa a ximoyo va sungula kusuka namuntlha ruma a ximoyo. Ku ni lava sukaka namuntlha dia dza sed, ku ni lava sukaka mundzuku dia dzoto. Mahiti yimelelile preparado hikwezu ku hi participara ni vadelegati va kusuka Maputo a ximoyo 21-23.
1: Marito ya murhangeri wa bandla la Frelimo xi xa xifundzankulu Maputo Carlo Zavala loko a vulavula hi ku sungula ku endza musumbuluko lweyi ka swirho swa bandla la Frelimo leswi nga ta kumisaka a xifundzankulu Maputo ka nhlengeletano leyi ya 19 yi nga ta va kona hi masiku ya 21 ku ya fika 23 ka n'hweti ya Agosto yi nga ka yena.
0: Fernando Sidumu ni ku sungula ka liendzo la swirho swa bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo swi lumbaka ntlawa u nga ta kumekaka ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka a dorobeni la ximoyo xifundzankulu Manika na kwenceka.

0: ka ni ku kambela mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu ya ku tlulelana hikwalaho ka xiyenge xichiwaka SARS. Hi ta rhamba Ameriku Mukumba ku va yentelela mahungu lawa.
1: Aka distrito ya ka hungwini ya kandziha a hlayo ya vanhu vaswa va langutelaku a mitirho ya SARS. Hi siku kusuhani ka 5 wa vanhu vaswa hi lava vona va ya ku xipitala xa vaxidoropanini xa la ka hungwini kasi ku kuma a matimu swi nga tano 5 ka ku fambelana ni vumunhu gadri. Sonia Armando wa kulumba mitirho ya taudahi a ka hungwini ili swi nilisima ku a vanhu vaswa va ve ni ku tiva ku ti fikela. Vanhu vaswa la vona va ta ku va kotlana ni swikarato swa HIV, mabadri ni ku fambelana ni ku landza masangu, tinyimba hikwalaho va fanele ku langutela ku kuma vutlhari kasi ku tiva ku ti fikela. Sonia Armando hi yena a rhamba ku van'wana vanhu vaswa a ku ve va landza endlela leyi yi na kulori.
0: Ameriku Mukumba ni ku tlakuka ka nhlayo ya lavantshwa lava hi siku va kongomaka mutini wa xibedhlela va va lavetela mintirho yelanaka ni ku kamba mavabyi ngopfungopfu lawa ya ku tlulelana. Hi le ka nongonoko xitiko xa Dzongeni lana hi katsaka mahungu ya xifundzankulu Maputu, Gaza na Inyambani. Hubyana yintshwa yi hanyalaka ta mintengo ya xifundzankulu Maputu yi lava ku tshimamisa mintirho ya ku vonelela mafambela ya mintengo ka miminti ka switolo ni mabazara ya ku hambanahambana a ku va mintirho leyi yi landziwa ndzeni ka nawu. Hi entelelo wa marungula lawa na Monica Novela.
2: Ka lava kanyaka minawu, xiubyana xintshwa xa uvoneleli la ta madyela xi vula leswaku va ta khatisiwa va tlhela va kongomisiwa avuphoyiseni. Tanihi ku vula ka murhangeli wa xiubyana lexi Gabriele Steven Nhlongo, maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku helisa vukanganyisi leli tshukaka li humelela ka xiyenge xa ta mintengo. Nhlongo a vulavula mixo wa musumbuluku lowu a doropeni la ka Matsolo ku haxeni ka nawuntshwa wa ta wuvonelela ta madyela ni mintengo.
3: A xiubyana xintshwa xi na mais poderes leswaku xi ta va ni autonomia kumbe ku tikota ka matirhelo ya xona. Hinkwaswo leswi xi fanelaku swi tirha swi ta va swi planifikariwa phakati ka xikanekiso. Entawu swi bala leswaku leswi a nawu u balaku swona lowu hi wu haxaku nyamuntlha la hi ta va ni matimba leswaku hi minkarhi hinkwayo ni hi tindhawu hinkwato hi vonelela leswaku ku humelela yini lomu a mabazara, lomu switolo, i ntwini leswi swi nga onheka hambi lomu ka machapo hi vulavula hi maindustria. Dana hi laha hi tivaka hi kona a doropa la hina la ka Maputsu i doropa leli li nga ni maindustria yo tala hi xiyimo xa tiko la Mosambiki. Hina hi na responsabilidad yikulu ya ku vonelela a timhaka ta ku bindzula ka swilo leswi swi dliwaka ni man'wanyana maservice swi nga endlaka leswaku ma prejudicara o segurance alimentare o a ikonomia ya tiko la hina. Entawu leswi swi vala leswaku hi ta va ni matimba minkarhi hinkwayo na hi nga hi nyimelanga a ku chunsiwa hi xihubyani xa mfumo. Loko ni vula xihubyani xa mfumo hi nga vulavula hi ministeri pour exemple a yi nahi a tuteleriwa kumbe a rhangeliwa hi ministeri wa ikonomia.
2: Marito ya muhlanganyeteli wa mintirho ya ku simeka xihubyana xi nga ta hanyela ta matshamela manene ya swakudya ni mintengo ya xifundzankulu Maputu, Gabriel Nhlongo, loko a vulavula hi mintirho yi nga ta landziwa enkongometweni wa ku vekisa matshamela manene ya xitshungu a xifundzankulu lexi.
0: Monica Novela ni ntirho lowu landziwaka hi hubyana yintshwa yelanaka ni ta mintengo ya xifundzankulu Maputu ya ku vonelela ta mafambelo ya mabindzu ka switolo ni ka mabazara ya ku hambanahambana enkongometweni ya ku va mintirho leyi yi famba ndzeni ka nawu. Namuntlha le xifundzankulu Inyambani ku landziwa vukombisi ni vuxavisi bya swilo swa ku hambanahambana, mihandzu ya masimu.

0: tsulweke ka nguva leyi ya vurimi. Hi ta rhamba Sandra Masangu ku va yentelela marungula lawa.
1: Ka bazara leyi avaxavisi hi lava tlhamuselaka leswi va xavisaka hambi ni mixuvu ya ku chikela le hi fasi va xavisa a timbewu tatswe.
2: Sinan Bobotangu de Anater Testimoni, Vanzi, Yitumaka Impresa Sien Farmers.
3: Butona, Injani Tia Inga Rima Hanga Hitisera Kam Saka Nwa Hens.
2: Yitisi di Repolju, Ayuwa Yiku Sporta Mitikaja, Yiku 30, Yiku 40, Madanda Yiku Sustenta, Nani Sinora Gambi, Nani Tiku Kuti Yiprosesara Aku, Ni Tomati Yaki, Ni Madimu.
3: Kambe Kopunia Yanu Yomaneka Inga Rima Basi.
2: Yimaneka Inga Rima Kwa Lkeru Kani. Ausi lava ku kona sima ha ha.
4: Yo gura uti.
3: Mutola papa, ichani siya me kombekisa ku hauka.
4: Hawa he kombekisa sima sa ku hamba na hamba na he sima ako district ya Nyarimi. District ya Nyarimi he ma sima so tala ngutu. Omuni na phela ngukomba ngu mipawu ifuntumburuku ya thu Nyarimi. Hina ni michini hikunayo yo processana rala. Hinga ba hichini ngongu mfumo. Para ku hiprocessana rala, ha processana rala e terela ti hiprocessana kutina ni makwale dati a ku hamba na hamba. Ha processana rala hi xipata ni leti. Hi processana rala mistura ni mihambo. Hi ma rala mistura ni mikovo. Ngutu hi mahako distra nyari. Hi gwita hi nani aprovetamento ya mafura ya makovo. Hi mahako nyankong. Hi maha mafura kwale dade akupara kwa amachijiwa vatu malunga para salada para tote. Hi gwita kambe hi nani ni inani makolo mere mahako aulong mama hako kona mimitini mule kande aku amuchitingani mo mahako kona mule ulong inani apuro vetamintu ngutu ni ulong wahuma ngutu nyanko hongo ikwita ichani kambi apuro vetamintu ya longo yikuho nyanko hongo kuna ni longwe ya tishaka antishaka toku wanlungwe wata kungwa Afrika tisuli wata wachita teka longwe nguma dezena mikomba kambe yaho kambe nyankongo chimati cha nyankongo batata dosi ya nyankongo mchani kambe
3: ntona
4: utungure kambe ambungu maboni purke nkamonga utela muka kanyama ya kubangule ya kuku ja habwatu bahipala wanyana wakona ngu mumakani ya mtona batakiri ungutu walu ukali una ni kuwale dadu purke dilitru cha dateka ambu milimetu kashi na mtona
3: sa kuwa ni kumpona chimehe cha kona kuku
4: chimehe katu mwendu wanga tiba chichitaba hitadichi na kutowe tena mkuchi na kuku
3: mtona kame papa asiwa siku hawa minasi teka sijioni wafasi mkusina kutela kuku
4: kuza hichita hawa hawa hukata ntumwa ku waku hichikombisa hukaja para fasi kutia vintu wote kula fasi ni sote sehinga suambete
1: magizu ya bashavisi lavanga kumeka ka bazara ya hombe nga oneka a muvululoi lomu a drupen kenye mbani na vaulaula hili ri bashavisa ku jona
0: Sandra Masangu ni ntiro lo lanziweke na muntla xifundzankulu nyembani hau kombisi dzikulu bya mihandzu ya masimu i bindzuluweke ka nguva leyi nga ka yona lama sukelaka xifundzankulu Gaza mavula leswaku namuntlha dropa la ka Xokwe li tlangela ku hundza ka ntlhanu makume wa malembe na ntlhanu na li tlakuxiwile ka xigava lexa udoropa Carlos Matsinye
5: ka mitirho ya kona leyi nga karhi yi endliwa ku kumeka a wu pfuxetele la switarato swa doropa a sistema la ku cambalata a mati ya doropa hambi sistema la wu yavele la mati mintirho leyi yi nga ta endlaka ku va doropa la ka Xokwe i li leli li nga ka matshamelo lamanene murhangeli wa doropa la ka Xokwe Jose Moyan a vula leswaku ka nkarhi lowu ku xikuvala swelana ni ku va a diki leli li vhikelaka doropa li nga eka matshamela hikola ka ku va li woneteliwile hi ndhambi ya lembe leli nakona a vula leswaku hi ku tsuneke.

0: la Kanguva ya mpfula 2026-2027 kunga tsuka kuoneka a swikarhi swin'wana hikwalaho ka kuva kutsuka kutala mati
1: dropa la hina la tikomba ku lwa kula hi malembe ya kusukela ma minus enjoy tent dropa la hina li na mabari ya matsongo swinene ena 4 wa mabairi ma kusukela na profika namuntlha se hina 5 wa mabairi ni manharhu hina hi ya phambeni hi ku ku na nga li khale hi ta va se ni 10 la mabairi kumbisa ku a la kula dropa la hina a kula ka dropa li kuli ntsena hi e likula hi ku kuna hi ndawu leyi likula ka lona hi fikisa a swikolo ndawu likula ka lona hi fikisa magezi ndawu likula ka lona hi fikisa a mati hi fikisa a switrato
0: kasi Tulio Shong na Eunice Manjat va tshame ka ndawu leyi ya a drop va vula leswaku hambileswi a drop li xantsiweke hi ndhambi kamasiku yo gam li kombisa a ku tlhelela nakona va ni ku tsaka hikwalaho ka ku kumeka hi nkhiki swinene ka vatshami doropa ndzeni ka ku va va pfuxeta a ndhawu leyi
2: ku kula ka doropa i ku kula ka vahanyi va doropa lolelo hi matshamelo lawa ri kumekaka eka wona naswona hi vona swaku doropa ra hina hi leyi li xanisiweke ngopfu hi tindhambi kambe avanhu va kota ku pfuxa a doropa ra vona ri tlhelela li vuyela leswi a li xiswona i ntsako lowukulu namuntlha eka hina
3: swa nga vahanyi va doropa i swi leswi munghana vela ku va swi ya mahlweli ku va swi yantswisiwa hi n'wina vahanyi tiko hambe hi mfumo
2: tanihina vahanyi tiko a hi vona leswaku a xa lisima xi fanele xi endla swona tinyeke hi hanya kumu vanhu lava ti rhandzaka va rhandza doropa ra vona hi kota ku hlayisa a nsila leyi a nga hina hi endlaka
4: a tiko li yakiwe ngopfu la saseka vanhu va ka xokwe va contribuira positivamente ra swilo hinkwaswo swi famba eku baseni munisipi wa kula loko swi vona tlhelela u ri lima lembe ndzhaku ka ku nghana minti a li kampu so maxamba ma swoswi ku na minti ku sasekile mabairo ma dzenvolvera se hi li xokwe wa kula
0: minhlangano yo hambanahambana yi kombisa a ku ndlula ka siku leri layana edorobeni la ka xokwe lana ku nga ni feyira handle ka xipetakulu xa ta vunanga lexi xi nga ta kombisaka a ku hundza ka 50 ni 50 loko xokwe a tlakuxiwe ka xigava xa doropa
5: Carlos Matsinge ni nkhuvo wa ku tlangela namuntlha a ku hundza ka 50 na doropa la xokwe li tlakuxiwile ka xigava lexi. Loko hi nghena ka mitlangu ya ku tiyisa miri ni ya ta ntumbuluko mahungu ma vula leswaku i nkomati wa xinavani tola humelelile mahlweni ka xikolo Sergeant wa Bowani matshamela ma mu vekaka ka xigava xa unhenha ka kampionato hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Annabella Nkumbe.
6: Hikwalaho ka swona inkomati ni ntlawawulo wa xikolo Sergeant wa Bowani va ta kombisa xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya pool d'apuramento zona sul vugan'wini bya ntlangu hi twile marito ya vatlhavukanyisi va mintlawa yimbirhi Edson Mavunja mutlhavukanyisi wa inkomati wa xinavani loyi a kombiseke ku tsaka hi ku humelela ka ntlawa wakwe nakona a vula leswaku i khambi la wumbirhi na ntlawa wakwe wu va a nhenha ndzhaku ka ku va wu vi nhenha ka tournei da Berturi
7: koka fopi na ni cince xikora xa inkomati ringa ku sibiri ku ganye makampionato provincial jan ganye no ripitira campion provincial Major Camlani, eu tenho que continuar a antiza para ganhar a pulga para mim, sabemos uma equipa cidade, Jardim, Nhambane, uma equipa com uma pública garantamos, né? Mas pronto, está tentando com a continuar a antiza, mas uma equipa em Nhuane, para não gastar uma naga, a mas eu estou lendo, não olhando a ela, ela talvez possa lá dois ou três, está casada com a equipe, estamos a semana nem preparar uma finalização, então. Isso te combina, mas quando a gente ganha muito, é uma bolha, pelo efeito, é a construção das jogadas, e sempre

0: liphelile mahungu ya vusiku ya dzongeni ka tiku muhlayi Veronica Sidumu. Bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza li veka ku langutela kunene mayelana ni nhlengeletano ya 11 ya bandla. Mayelana ni nhlengeletano ya 11 ya swirho swa bandla leli yi nga ta landzisiwaka kusukela 21 ka Agosto yi nga ka yena a dropeni la ximoyi xifundzankulu Manika. I marito ma vuliweke hi primary secretary wa bandla la Frelimo lana vonisisaka leswaku nhlengeletano leyi i mukhandlo wa ku va ku veni ku tluletela na vutlhari a ku va ku hluvukisiwa tiko. Almeida Gilumi a engeti ku vula leswaku xifundzankulu lexi xi famba ni tinhloko mhaka tikulu leti va xivaka ku va ti hluvukisiwa a nga swiyenge swa ta vuvhakachi ni xa ta vurimi. I minxuvu yi kombisiwaka ka nkama lola na xifundzankulu Maputo swirho swa bandla la Frelimo se swi sungulaka ku kongoma dropeni la ximoyu ku va swi ya kumeka ka nhlengeletano leyi lana hi tlhelo la swirho swi hlawuliweke ku nga ni ku langutela kunene ni mihandzu leyi nga tlakuxaka tiko. Mfumo wa tiko la Mozambiki u vula leswaku u lava ku va u londzovota ndzelekano wa Risan Garcia xifundzeni xa ka N'wamba ha ku va u nyikela nhlenge lowukulu hi ta vukosi a dzonga mpela dyambu wa tikonkulu Afrika. Holobye wa ndzawulo ya ta ntleketlo João Matlombe a vula leswaku mahincela lawa ma kongoma ku va ku londzovetiwa ndzelekano lowu u nga ni ntikelo wukulu a ku tlakuxeni ka vukosi. João Matlombe a vulavula namuntlha fambeni ka ntirho wa ku simeka ribye la ku sungula a ku va ku akiwa muti wuntshwa wa Paraje Unica ka ndzelekano wa Risan Garcia le ka N'wamba. Tanihi ku vula ka João Matlombe, muti lowu u ta na byalisa ntirhisano xikarhi ka matiko ya vundzamano kun'we ni ku va ku pumbiwa nhlayo hi kule ya vanhu ni ya mimovha leyi talelanaka ka ndhawu leyi na yi lavetela ku tsemakanya ku ya atikweni la Afrika-Dzonga. Namuntlha xifundzankulu Nyembani ku landziwa vukombisi ni vuxavisi bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu yi bindzuluweke ka nguva leyi ya ta vurimi. Hi yentelelo na Sandra Masango.
1: Lomu dropeni ka Nyembani a mvulu lowu ku onekile a bazara ya Hombe leyi nga xavisa a zvakuga hambi ni timbewu ni zvin'wana leswi rimiwaku lomu a provinsia ya Nyembani. A ka bazara leyi avaxavisi hi lava tlhamuselaku leswi va xavisaku hambi ni mixuvu ya ku chikela le hefasi va xavisa a timbewu tatswe.
0: Sandra Masango ni vukombisi byikulu bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu yi bindzuluweke ka nguva leyi a xifundzankulu Nyembani. Doropa la Xokwe xifundzankulu Gaza namuntlha li tlangela ku hundza ka 55 na li tlakuxiwile ka xigava lexi. Yentelelo wa marungula lawa na Carlos Matsinye.
2: Lana ku nga karhi ku endliwa mintirho yo hambanahambana ndzeni ka ku va ku pfuxetiwa ndhawu leyi yi nga xanisiwa hi ndhambi ya lembe leli ka mintirho ya kona leyi nga karhi yi endliwa ku kumeka a wu pfuxeteli la switarato swa doropa a sistema la ku cambalata a mati ya doropa hambi sistema la wu yavele la mati. Mintirho leyi yi nga ta endlaka ku va doropa la ka Xokwe ili lele linga ka matsemela la manene murangele wa doropa la ka Xokwe Jose Moyan a vule leswaku ka nkarhi lowu ku xikuvala swelana ni ku va a diki lele li vhikelaka doropa li nge ka matshamela hikola ka ku va li woneteliwile hi ndhambi ya lembe leli.
0: Carlos Matsinye ni nkhuvo.

0: tlangela namuntlha a ku hundza ka ntlhanu makumo wa malembe na ntlhanu na doroba la Xokwe li tlakuxiwile ka xigava lexi. Mintlawa ya ku hambanahambana yi nga ta kombisaka xifundzankulu Gaza ka mintlangu ya ta xikola yi nga ta landziwa ka xifundzankulu Nyembani yi vula leswaku se ma kona matshamela manene ya ku va mintirho leyi ya famba hi tindlela tinene. Nikolau Mukhavele.
1: Vatlhokanyisi va nga livangaki va koliwile Radio Mozambique lava hlamuseleke leswaku mintirho leyi sweswi yi ra ni ku ve ku hetiseliwa switsongo leswi saleke ku ve ni ku ta va ku kongomiwa le Nyembani eka mintirho leyi ya ta mitlangu ku tiyisa miri. Nakona loko hi cukisisa hi xifaniso aka Andy Ball, mutlhokanyisi tatana Walter Evaristo a vula leswaku mintirho leyi se tshamisekeke hi laha ku lavekaka kona, na vula leswaku vatlangi va yena hi lava se va lulameke nga va nga tshuka va tlanga ni mun'wana na mun'wanyani.
0: Nikolau Mukhavele ni mintlangu ya ku hambanahambana ya swikola yi nga ta landziwa ka xifundzankulu Nyembani laha na xifundzankulu Gaza swi vulaka leswaku se ma vekisile matshamela a kwa mintirho leyi ya famba hi tindlela tinene. Muyingiseti wo rhandzeka, lawa a vi mahungu ya usiku ka nongonoko xitiku xa Dzongeni.
2: Vinte e duas horas, de tlandekela 7 minutos na 14 segundos, já vem care o mahungo, mahungo, lawa ke, valukweru, vatsuneleke, vai kombisa, hiku kongoma mintiro, ya vusiko, mintiro, ya shitiku, shadzongeni, Maputo, Gaza, na Inyembani. Hivula ikaneka, Veronica Sidumu, kuva swikotile ku veneni mpela a hi nyika a mahungu lawa hi ku ma hlawutela hi tindlela tinene hi phokophela hi kongoma ka nsimbi ya 23 hours lipelilwa le kaya.

0: zati yampela ili mahlweni ka wena muyingiseri wo rhandzeka 22 hours 14 minutos e meio hikunga hili ka xitiku xa dzongeni hi famba na wena hi nkarhi lowu wa vusiku hi fambisa swoso nkarhi lowunene ku va hi kuma amarito wa lukweru loka hi dyondzisa loka hi kombisa leti ti yelanaka ni mafambele manene ka switarati swa tiko impela i radio Mozambique Maputo Gaza na Inyembani nkarhi lowu i wa ku va hi ya mahlweni hi ku ku xuvela vuyingiseri byinene vusiku byinene ni ku va xitiko xa hina xa dzongeni xi ku fikela hi tindlela tinene lipelile.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Fikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
3: Oyo oyo murhandzwa muyingiseri wa Radio Mozambique. Ka nongonoko wa namuntlha wa mafambela manene switaratwini hi bulile na Gisele Novele, murhangeri wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelana ni mafambela manene switaratwini, lweyi a hi byeleke leswaku ntirho wa vona wu ni mihandzu hambileswi swi karhataka swin'wana ni swin'wanyana. A hi tweni mabulo hi nga ve nawu ni murhamba wa hina.
4: Mina Gisele Novele, ni chefe wa seção de instrução ao Junzisi, Colégio Fundzakulu ka Matswana.
5: Hili yini a mintirho leyi mi yi endlaka ya ku dyondzisa lomu xitaratweni, mi dyondzisa vafambisi va movha ni vafambi hi minenge, hi wihi ni nhlamulo mi yi kumaka?

0: hi fanele ku xixima hi tindlela hinkwato mafambi lavanene switirhatweni. Hi amukelani ku lelela ka Alberto Langa, lweyi a mi xivelaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya ha landzelaka ya xitichana xa vuhaxi. Ku je ku engeta.
1: Tiva ta mafambela switarhatwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
3: Ya, Karmambo Alberto Langa, 22 horas, 27 minutos, 17 segundos, Maputo, Gaza na Inhambane. Ah, ele care, kuma nongonoko vulavulaka hi ta mafambele ku va hi ya mahlweni hi ku hlonipha leti ti yelanaka ni mafambele lomu switarhatini, nkongometo na ku va hi vhikela tinghozi. Loko ba xikopitana, u nga ngheni ka vulandi, u nga chayeli. Huma ka marito lamabalaka swa ku ndza hikuva mi ni veka ni tshama movheni loko ni za ni nghena. Mina kaya ni ta fika. U ta fika kaya siku lin'wana. Nakwe tinghozi, nakwe u dlayile, nakwe u dlayiwile, nakwe u luze vutomi, nakwe swinyingi swi onhakeke. Loko u twa swa ku hey u tsakile hi ku tlulisa, swi yantswa ku va va ya ku kwatela kaya hi sinyora. Kambe na wu vhikela mapasi, na wu vhikela vutomi bya wena, na wu vhikela vunene bya lexi xi ku tleketlaka. Ku nga le khale papayi hi ta va hi kuma mintirho ya vukuli. Va le kweru va yi rhendzeveteke a ku va va ya mahlweni hi ku va va n'wela ka mintsotso ya hina. Ala karhalile hi ku kombela masiku a kombela nga ha gwendi. A le boleta balance mi ni karhele. Yendla ni kombela ka ku pfumala ni nkarhi wa chayili no kombela ntsena. Swa kombela ka swona nga swibali kona ka vunanga lebyi nada. O tama ku na ni karhele hi ku kombela mina. Ni radio Msambiki papai. Na ku nyamuntla famba kutsongo kutsongo.

0: Tengwa xifundza nkulu Maputo eGisai litsembisa kuva leta khatisa vanwe mabindzu lava kalaka vanga landzi minawu ya vuxavisi ni ku hlayisa mabindzu yo hambana hambana. Muhlanganyeteli wa mintirho leyi Gabriel Stefan Hlongo a vulavula mixo wa musumbuluko lowu a doropeni la ka Matsolo a ku haxeni ka nawuntshwa wa matirhela ya xihubyana lexi. Hi ku landza a hi yingiseni a marito yo yentelela mayelano ni leswi xihubyana lexi xi tibohelaka ku va xi endla swona eku yantswiseni ka ta madyela ka xitshungu.
1: Nyamuntlha hi karhi hi haxa a nawu lowu u yakisaka a xikanekiso lexi xi thyiwaka Suspension Générale de Segurança Alimentaire et Économique. Hi hlanganile laha ni vanakulori va ku hambanahambana, a nga van'wamabindzu ni van'wanyani va swikanekiso leswi hi tirhisanaka na swona hi xiyimo xa mfumo, a nga Direction Provincial de Industrie et Commerce, Serviço Provincial das Atividades Económicas, Procuradoria, ni swihubyana swin'wanyana swa mfumo leswi hi tirhaka xikan'we na swona. A xa ntshimantshima lexi hi nga ka xona i ku tivisa a xitshungu leswaku xikanekiso lexi a xi vitaniwa hina hi masiku ndzhaku xa xisencha hi xiyimo xa ta mintengo nyamuntlha xi cinca a vito xi ta vitaniwa Suspension Générale de Segurança Alimentaire et Économique. Hi lexa ntshimantshima xa kona leswo hi karhi hi haxa mahungu lawa leswaku vakonsumidor hala a kaya va nga va swi tiva leswaku i nayi a nga ha li kona kambe ku na xikanekiso xintshwa lexi vumbiweke hi mfumo leswaku xi tendera mintirho yo fana leyi i nayi a ta yi tendera kambe lexi xi a xikanekiso lexi xi tswaliwaku na xi tswaliwaku namuntlha hi nga swi vulisa xileswo xi ta va ni ntikelo ka matirhela a nga va ku yantswisa a timhaka ta ku ta vubasisi ka leswi hi swi produziraku hi swi bindzulaku swakudla laha hi tivaku hi kona swa ku swakudla hinkwaswo leswi swi bindzuliwaku atikweni la hina swi fanela ku landza minawu yo karhi hi nga vulavula hi mafarinya, machukela, marefreshku, ma nga marefrigerante, mabyalwa ni swin'wana ku tala ka swona. Swilo leswi fanelaka ku bindzuliwa na swi landza minawu yo karhi leswaku swi nga hi vangeli mavabyi emirini ni xisweswo para swi fika ka konsumidori kumbe ka lweyi a dlaku swona tenge swi fika na swi basile hi matshamelo lamanene na swi xiyaxiwile leswaku a swi na mavabyi phakati ka swona para lweyi a swi nga ta vanga mavabyi phakati ka swona para lweyi a dlaku. Naswona a xikanekiso lexi tenge xi defendera a ikonomiya ya tiko la hina. Hi laha hi tivaka hi kona va kona van'wamabindzu lava ka va nga swi rhandzeki a ku landza minawu na va nga swi rhandzi ku landza minawu va khinyaveza lava va landzaka minawu va produziraka mihandzu ya vona para va xavisa hi tindlela letinene na switetano va endla a mihandzu leyi yi nga kriyaraku a maproblema ka xitshungu hikusa a va landzi leswi minawu ya tiko yi leletaku swona leswaku swi fanela ku bindzulisiwa xiswona. Hi mayelano ni swikhatiso loko n'wamabindzu wo karhi a kumiwa na a endla a swilo swa ku kala swi nga emithethweni ku humelela leswaku handleni ka minawu leyi a yi ta yi landziwa hi xikanekiso lexi na yi se xi nga herisiwa nyamuntlha ku tswaliwa eGisai a nga segurance a nga Suspension Segurança Alimentaire Suspension Générale de Segurança Alimentaire et Económique a lexi xi nga yingiseliwa handleni ka advertencia a nga ku tsatsiya suspensão a nga ku pfala a xikaneki a xitolo lexi xi yenge se

0: vuriwaka leswaku a xiubyani lexintshwa xi na matimba kumbe xi nyikiwile xiyavelo leswaku loko xi kuma n'wamabindzu wo karhi hi tshimatshima na endla swilo swa ku kala swi nga le nawini xi n'wi khomisa leswaku a pfaleliwa a jele hi ku landziwa ka minawu ya tiko a respondera ka proseso lokari proseso crime ka leswi a swi endleke a responsabilizariwa hi nga swi veka hi ndlela leyi loko n'wamabindzu wo karhi a kumiwa na a produzira a refreshko a garage a kaya kumbe a produzira mainxidu ya nyama a kaya i swilo leswi hi swi vonaka siku lin'wana ni lin'wanyana lomu a maldeyeni ntawu aleswo i crime epossivel a va xipetori lava nga ta va va le ntirhweni loko va mi kuma n'wamabindzu lweyo na endla swo karhi a nga le nawini a nga na lisensa va sionara a sistema de administração de justiça a nga va maphorisa ni swin'wana swikanekiso swi fanelaka ku landzelela timhaka leti leswaku va n'wi khoma va n'wi pfalela va n'wi responsabilizara ka mitirho leyi a yi endlaka ya ku kala yi nga tshamisekanga kolano a ku nga ha ta nyimeriwa leswaku hi ta tlhela hi ta vuya mundzuku leswaku euma detenção imediata en caso de flagrante delito
1: mayelana ni xitshungu loko xi tshuka xi vona swilo swa ku kala a nga li swona ka u xavisi ni ka miti yin'wana ya ku yelana ni mabindzu xi nga swi kota ku va xipaluxa ka xihubyana lexi kumbe xi hasindzisaka ku va xi ya maphoyisini
0: a xitshungu hi ku hetelela hinkwenu vahanyi va tiko hi va consumidora leswaku loko hi nga mana hi bindzula masin'wini kambe loko hi vuya kaya hi ta endla nchumu xo karhi kumbe hi ta tirhisa nchumu xo karhi leswi vulaka swaku hi ku hetelela hinkwenu hi va consumidora ntawu loko ku na swilo leswi swi kalaka swi nga hi tsakiseki a nga va ku xava xa nchumu xi fika kaya xi nga ku tirheli swona leswi a wu swi yimelile a xikanekiso lexi ta va ni malinya a meseji xi tabeliseriwa sweswi kambe xi ta va ni malinya lawa a muhanyi tiko a nga swi kotaka ku bala swikhalo swakwe a nga va hi telefone swaku a fona a nga va hi ma-radio socials ma-WhatsApp ma-Facebook ni man'wani tin'wanyana tindlela ka lava va nga ni swi ta dependela leswaku hi swihi swi mu vevukelaka ku a fikisa a xikhalo xa yena hi muganga ni muganga xikanekiso lexi xi ta va kona kusukela a matimakulu hi yehla a provincia a te ka distrito ni tindhawu tin'wanyana leti vonaka leswaku hi nhluvuko wa tona swa ringana ku vekiwa a xikanekiso lexi xi ta vonela timhaka ta mabindzu xi ta vonela timhaka ta ku vonela ikonomiya ya tiko hi kusuhani ntawu va chuseka kumbe ku ta va ni nchuseko ni ku vevukisiwa leswaku a vahanyi tiko va veka swikhalo swa vona ka xikanekiso lexi hi leswi swi kalaka swi nga va tsakisi eka ku cincacincana ka mintengo ku ka n'wamabindzu ni loyi a fanelaka ku xava
1: tolo inayi a humelela ngopfu kumbe hi talisa ku mutwa ngopfu loko fika nkarhi wa ku hela ka lembe wa makhisimusi na vonele leswaku laya ku ni leswi xavisiwaka swi nga hundzeriwa hi nkama sweswi xihubyana xintshwa lexi xi tivekisela ku va xi tirha hi ndlela munhu
0: a xihubyana xintshwa xi na maxipuderis leswaku xi ta va ni autonomiya kumbe ku tikota ka matirhelo ya xona hinkwaswo leswi xi fanelaka swi tirha swi ta va swi planifikariwa phakati ka xikanekiso entawu swi bala leswaku leswi a nawu u balaka swona lowu hi wu haxaka nyamuntlha laha hi ta va ni matimba leswaku hi minkarhi hinkwayo hi vonele

0: la imikari hinkwayo ni iti ndawo hinkwato hi vonelela leswaku ku humelela yini lomu ama bazara lomu switolo intwini leswi swinga honeka na mbilo muka machapo hi vulavula hi ma industria dana hela hi tivaku hi kona a doropa la hina la ka maputsu doropa leli linga ni ma industria yo tala hi ximo xa tiko la Mozambique hina hina responsabilidad ikulu ya ku vonela a timhaka ta ku bindzula ka swilo leswi swi dliwaku ni man'wanyana ma service swi nga endlaku leswaku ma prejudicara o segurança alimentar o a economia ya tiko la hina entao leswi swi vala leswaku hi ta va ni matimba minkarhi hinkwayo na hi nga ha yimelanga a ku chunsiwa hi xihubyani xa mfumo loko ni vula xihubyani xa mfumo hi nga vulavula hi ministeri for example a hinahi a tuteleriwa kumbe a rhangeliwa hi ministeri wa ikhonomiya swoswi a swa ha li tano a hinahi a exai instituição lexi kumbe xikanekiso lexi xi nga independent hinkwaswo swi dizayineriwa kwala phakati ku ni matshamela ya ku hlamula hi kola na kola a timhaka hinkwato ti humelelaku ka van'wamabindzu ni vaxavi ntao swi ta koteka leswaku minkarhi hinkwayo hi tindhawu hinkwato hi va kona loko hi cuvukisisa I mean a hinahi a li kona hi ximo xa provincia ku hela kambe a nawu lowu nga kona swoswo wu sindzisa leswaku a expensão geral de segurança alimentar e econômica a fanela ku yehla atema distrito tem que vani madelegados distritais delegados provinciais e expensão geral ou órgão central da ina. Então, eu falo só que estava na atuação ni ku tsundzeka ka xitsungu hi ntsimantsima para hi hlamula a swikhalo leswi swi yelanaku ni wubindzuli kumbe ni wuxavisi.
1: Marito ya muhlanganyeteli wa mintirho ya ku simeka xihubyana xi nga ta hanyela ta matshamela manene ya swakudya ni ta mintengo xifundzankulu Maputo Gabriel Nhlongo loko ka vulavula hi mintirho yi nga ta landziwa enkongometweni wa ku vekisa matshamela manene ya xitshungu a xifundzankulu Maputo.

0: khome rula hikuva hi famba na wena hi vunyaminyami hi le ka xitiku xa Dzongeni. Hi na mpharanyani loko a ku wela n'wanedzo hi tlhela hi na Soul Brothers na Mantombozana. Hi na Lorena Nyathi loko a ku ahisa rhangani phe hi wena u nga ni khoma, hi wena u nga ni wutlela ku rhandza ka mina, u nga bohisa rhangani ndzi wena. Tamiri Ximoyani na Lorena Nyathi va tshinela ni mabele ya ku nabyala, mabele lawa mpela ma taka ma tata susa minkarhalo va le mina na wena. Mabele ya kurhula Justino Baka ale wa ni phuntisa hikola ka lirhandzu, wa ni wutlela moya wa mina hikola ka lirhandzu. Hi jika hi ya layana a xibutu a xidoropanini xa le ximbutsu hi ya kwehleta Mr. Tonito a yimba best ale hi wena u tlhela ku mbela ni mavoko na wu ku hi yena best. Hi jika hi ya hi ya nghena hi laya ka swinsinyana leswiya hi nghena le bya xibaba hi kongoma ka mandlakazi laha ka fuwele hi ya hi ya kuma a mabele ya mfana lweyi Mr. Bow a tshinela tata yimba a vunanga bya ku hambana ni byin'wana. No way back,
1: no more enemies,
0: a ka ha na ndlela ya ku tlhela.
1: The king is here.
0: Ta bazile a pfumela leswaku ndlela yi khumile, ndlela yitsongo nge dlana mali ya muchangana.
1: Tana hosi
0: hi fumi hina va radio Mosambiki ka xitiku xa le Dzongeni.

0: Matlhare hansi na sindziseka ku va ni yimisa lebyi vunanga a ku va ni yangula a ku navela ka vayingiseri va hina wo rhandzeka wo ya hoyohoyo
1: losile makwakwa
0: sasekane ka rito hi na mani kusukela kwihi ka kona
1: ala u fikela la Benfica makwakwa la u na Brown Five
0: bava Sive hoyohoyo
1: Inkomu jala ka makwakwa bongile jala ginda chini
0: kari mambo mabele hilawa ima hlauteleke u hlawula wa hiya kona hi nkarhi lowu wa vusiku
1: akuna mwana loyi ni nga hlawula ka yena loko yi nga ri ku hlawula Masoul Brother
0: maya ka mani Masoul Brothers lawa hi nkarhi lowu wa vusiku
1: Masoul Brother lawa maya ka bava lwe mbalani loyi ni nkosikazi yake Leonora
0: kari mambo
1: ni n'wana wa mina Helena Abraham Sive na yena vaxinya Brown Five na yena Helena makwerhu kole zona verde makwerhu ximbutu le aka makhalawani
0: khani mambo
1: le dropeni akho la dropeni
0: khani mambo aso
1: inkoma kwakwa tira kwati
0: ni tlangelile vusiku dzidede
1: a swivitani na we tira kahle
0: 22:52:39 e amukela mwana moyingiseri lipelile Hallo, lipelile, ina mani lincungene.

Leyi mintirho hi sungule ku va hi tamela hi nkarhi wa Vintores. Anga 8 horas wa vusiku. Hi nkarhi wolowo hi endle hinkwaswo ku va hi fambisa leswi mintirho yi rhumisaka swona. Kati ndhawu tin'wana hi yimile ku va hi phuza mati ntsena. Kati ndhawu tin'wana hi yimile ku va hi losela ntsena. Kun'wana swi sindzisi ku va hi yima ku va hi humula mphele. Kun'wana hi navele ku pangalatiwa hi ku chava xinyama hi ku va mphele vusiku. Ndhawu tin'wana hi hundzile ku va mpela hi ku nyika xiyandla hikuva swa fanela.